0: Kwa udo kele di sungo vuto kele apanga ke. Yani abe elon ne zi eri hades apu ye nga. Kwa abadele ajao kwa ene kirsi nga. Marang udo nga aldo ke nga ke. Ina kolue ba in iti ina jijelu. Ayene ila li sungo apa ye.
1: Ni iti kanye na apa yende li.
0: Yani ila iti ila mungkin nanin deng eri halagal. Ila luhalen yesi jiges. Mungkin nani ya ibana apa. Yani ila tile alji njami ila reality. Mungkin nasin kwezi dio.
1: Si, batma.
0: Mungkin nani yesi utong kila lengan runyo walaga denjuru leng kilma le erdija na jurnyo wale sare sungwa nintarai
1: batma.
0: Kio to amin jongo ne jegila majiram bay Musa. Kwa abas hadas apang ale aba ari apu gene duo fia khalas ba elasi kauna aja wakawe marang kilal doke ngage na menga ala long inti aba.
1: Si.
0: Yal atingi lon na ila iti si aja gila ba. Iti yela na apa indeling wala ba iti indala na madeloling.
1: Egal, ya tu apa jegila ki gafale, ki dimbagi. Apa jegila te, ki al yena kwa yenka mengal, daldinga wala dinen kwa kulal kain, al nonga izge, al nori kiena iri nyangana tumuo, na nori kiena nusi, na nori kiena kar keringere, karikwa nama iskengasi kimele. Ki ate apa jegila ki karikwa, nama kau apa de telefon tule yela, wargal tirimbil tule wala teknoloji yale eri tule, asa nieta erukau. Na king na al dawla filan eritulef ya na al ineng eritule na al filan eritulef ya na mu udonga pu ngasi kallu mara dokki akin si al dayle ki askiringel ba egal ki na kamin ba ki al fugurana kan alan dok futo karin na dok ilolen ka gwal kin kwake na ma kwansi kallu
0: ji de la seyo inzam fugurana ke ba
1: ake ba
0: si belen al inzam fugurani kazi be silong ile bele tulle alay balan duwe
1: si si
0: kangi
1: si
0: idin ne ki lonfin nungileng Lumfina benam ba jaso ina benam ba indual asa erikia.
1: Egal na asa akia apa? Egal si.
0: Idian tabung kuakulba arragi.
1: Arragi si.
0: Barangkali nama wela langi wa ila dual jinjal wa zai songo akeni alfu gurana iba. Ya demba ila itil la sikia.
1: Nas apa?
0: Nel tumengi
1: la apa pia. Si.
0: Barangji jalun sa ila itil si alun jitumana apa ja.
1: Eh na den jing wela. Egal jing wendi. Apa ji itil si ajarun ba?
0: Jalun sa alang apa ja wala benjami ila itil na kebalam ba ina amin.
1: Wala langam nas age marrawai. Nama kering wala. Na ki nama ila lekai. Ki sense. Ye dua kebal fukurani. Idi nal lompi. Ki ngasi algi tewa. Ki kedengis jain tu legis pispea kuakun. Atis jain atas jambaya yang kuat bakul arrabang. Duin tebung.
0: Ne embeleng gel gena al deleke.
1: Ege deleke. Marji apa jalun nas besara jau. Ye bay inni ye kan beleng imbelesi rokan dombre digle do kena beleng na imbelesi beleng na imbeleng giya sa itti jang na jalum sinas dorro jawala nas dar jaw
0: kalbesungo
1: marasa jang itti nas jalumba na duo kena nas long nas bikal dingle ti so gal amu ne le duo si anni asa long nas kit na imbele de loy egal kini nga sang jang
0: egal na ni real si jang ye na deng ne si ba ma zauri di balang oto injwanan si yani real si jambal men jo anzi sare nga jambu balam ben jo ila si ambu kulku yom do
1: amnes ala la la ina nga jo
0: ila nga sang injualan si ba
1: ki bisara sin ja
0: ki bisara jo no mening
1: egal si me in na malo ngal dok dokolan jurnyoy dokola si ga ki sense ki bisara jurnyoy ki tulle jurnyo dok baye ina le akwa kulle tulle ki ndelinga mara dok ba giti jurnyo do bay long de na sa do erijang na jo te ngalan si doroya egal san de ngoro jalo na ma yel na wuri ya na ma jiti ya na ma jaga ja ta na ma ko ngata bun ja na ma injo asa agi egal do gora do bay nenge apa min do ke nga tulle jurnyo ba le aba apa ki na ma ikese mara ba do ke nga tulle jurnyo na apa ki ki sen se le bangin kelma si moy arana sare na basin jalon al ki sen se tulle jurnyo na sa sama tarase
0: ye dual to leru nyuwe wala galal to leru nyuwe kam fingi dina liya kenga ala si lo mimbi
1: wa
0: yani ati ati to leru nyuwe kam fingi dina si kenga ala si mbiling ee ka to leru nyuwe na ati to leru nyuwe ba kam fingi dina kenga ala si lo mimbi na kwa diya kina lo ila li kao kiti ana hata den ee kise yani abo kuro mungi na winga ba
1: aise kwa sunga kena ila nga wena akenyiti aba inama kise ense sasunga jiti kangungi na ye marawadle agi baspi na kurel na duyi na tani imbeleng ala wel balang kuing alang kong ili na yal itikya jurnyo tule abulo ba marale al apa nga nas maize mbe agiti na tule kan se tabutuiti nas long ka al apa nga kwa kulgi kimele na katule urnyo ba na kwa bay nale nga wala na ido ay kwelba wala dobe dobe mbeleng ay pelaneng kwa inel long wala inel long ile namas tebuti na starra yaran ki kwanke na arana sare kwa kanyinga le anama ke ngala ngiri taje ke na kase tulya bundi
0: e
1: ke na kase bundi na to ka kwanji ngane le ri asam bagi asam ba duwa ke balge ka bagi fe e ke le anama ke ngala ngden ane yal ba bibam bas na ki sense ba ye mus mus ke de koron ba diele na ba ki sense tulle kurnyol ingalal tulle kurnyol kan le kwandio aniske na na na na na na na kwa kul bagi kawe na ye lia den rabuliti wala den hurre bil kamel buliti nas longi sense kasa lo an alan die wala mujtaman dio na dobi duan bi leke ke ngala sese me alke borai na ala so ina isa sonto le burnya to al bagil kwa kul al badoy in kristian akituli egal na le yabas
0: longi den egal ile jurnyu aye to le runyu masana ile gwa aye to le runyu e adin itage ade songa gane tulenga kurnyol hal yani dangoreling e kwa tasir zangai wala bang enen jurnyu enoma kwa ngama filani gwal tule marang gorelen tasir zangai
1: e ingis longki sense kida ngorele e kainsi na kote ile siminsi bakir sing kalentale na ki kunyi kalu na marajuru lena na kilmangale tabiga ko tari askoba kwana menga ma yal pilanin ko isbigil albat sa tonga to leri runyo lakin marra ina kame ba kala kuinse
0: kalinin
1: urnyo
0: yani jige aske ba tasir
1: aske ba jige tasir aske ba ba ko age na kirsin azina al bele al yena masalin kame ba bele jirsin al hawa bawna dwi khalas ila namaje namasai
0: jige jano ze ila bele jirsin den talal din do
1: hatta na kangile egel kan dok din longa ke din talal ke ila namaki sense dai ngore kwazi kiko ya sai ngwa asan den tasir kanwa atenden sokle alle yena jayna kulinen longa na ki arana sare bayena dokenga kinal kunduna na pakindelinga na stonga tonga nkawe na lompiro bayena dogola inni na dok songa kindelin orre na ye jayna ba kulinen ngena man tini na le allompi elna ngwa kala sa hadwela ngwa kusibau as agente ba derim banke marana maki kwela anan si anese kairenka jayna asan jayna dora kairenka asan kayona ki ilako al jayin tulle na dogala selan ki sense ki tulle la kurnyo ala ko bal ki kalenta kirsin wala ki kuyi kallu na mara asiras kay den den ani askam
0: ne je jo aba zainina worele mfila abelo na tasir ke zainial duoto wala gal dogala duoto ngi si jelu na jamayen ko kurnyol inalom ba al gi joela san ile duol len julu lakin marang inin hawe len ja galalan ke ile dora balan jona zin jamin alfilanin dola si bagil wala galal lolo zidiye le jagil aji apa jang dum jijan na tabige njana diye le tabige njana tulle ja maran ki kawi ti ganna smitil kal di ganna singa bal anin dogala ji hal ile goisi kilma dio yani kilmalan si moy wala nin kilmu fuye
1: ki boray
0: jijan na ski midil gi duwa gerin jall
1: ki boray abas ji min dem awule wala den togles ki tulle jonga nas jawle nas injo jurnyo ina la lomba alba ile duongi jurnyo yake ngase lombi na ini kang lombi ndombreleke nas ngwa dogola se alki dorat burnyo alka wel na ina lomba jurnyo ile al duingi wala pilan alki ense runyo alang liaka onos ullu inye jullo ayba ile lombi na ki ngase bajina ini kwa kula san kai dan sur mara ile duo na lombi ngi de ngane situle kelami na ki den ken dogola se ki ile dorat runyo ji ato abajo an 15 jurnyo na ile duo le ji ona jegila na gel na dingo ese wala kin dogala se dok jirsimo nas enjoa karo al wela lang bilok imburnyo na ile don dogala al ile don dogala bagil ay kurnyol nan sin enjoa injurnyo ile duar runyo ina la lombal ye nas arreke den juru al dombaro ke lomping na imbelen alang inen inen he ile dual ki ile doranya na karo al wel kilo al kain ton alandok in kurnyo na ile duo ke enzurnyo ine kwele aba apa nga baslong kisense ela duo wala doin ba wala doin yalgis in domo do ile fago wala wosi in inala no bal ile duo ina skullo al dombore ke lomping na lompina is in kwala ki in kurnyu he lia zaje ngange mbola dikwa ngomba basi long allo ke nan mara abasa jwaba inen dok bang ke lia na dok dingiri ting diko ngaba kis kiringa sfa wala ke jurun koranga sfa na ma ngwa ya gilo wala ile duo si jegila bas na ma jino julo na gelna skin asin jamalan kilo ginenka
0: e gali ile na ma diko basi long e kur ken de de ingrisa ngai nu kwa a masalan utongalan e duo dimbarale a kelma son dorgalan ai ba wala bal utonga tinti na sanga kauba in berezi do ul ko ni kirsungo na in kirsungo asa dogara su ugdafi hatta jilon na rijegila na duonge na jijenne ile duon den jurun ke utanga jama na jola nya si jani ya si a sugati ugalen matisin girgingo fiya e yendo security
1: si batba
0: idi nali ke en jainga ba mberen alamba ki rabu duonge rijegila bayin kwa gina asin ke min dio kelma pisani ba idi niji na jurnyo ba niji na azgalu ba illo na mare ko la lanki sense ki ka ngana sunwa skerin alki alore kwa kan ilalong alang eribe edisi e bizad zeninar foreng eriving it zeninal kya siken na kwa albenes skerin ko gul albenes skerin jurnyo to lenke siminga alsa sunwa to len a iloleng no modo kwela lang kaungina ingwa e jurnyungo rheina laiba inalamba al duobulong e hasi ina uto songa ke no urtu to ngi dingwe za san jawliti kiden surse je ya sinke ne den surse e aining futotiel ne den surin den tulinga silong ne den kikiringa silong a iloleng al urtu to ngi rimen ka hoaiba dinne san kelngi a jurnyuwa songa tarai nal uto ngakin alang ngate e apu si tihringya a illo algisen kwa al e joingi ke wala gal jirgingo ko kireke alantas ki kwen wala gal alantas ki dogolan a ile jirgingo namaye ne sare yasi kafi ne sare yasi tullen rien ne yensi sare tullen uto tullen asfi ne jundi ne kwa kerngai kamnga filanin dogolal tullege ile namado golen inwa kidan warren bas inkan alan kwa ker ngain angul filanin gwal inai ji ila la jaw alan gisare kwa taw galdul wala ila njong islam fitawata yan dogola zi hata yem bilin alan kiden kiden jurnyu wato le burnyo na tan ine ne njam alan kwa inan angul kinama kanam wala inwa kidan warren in sisa son skan hata di dogola le ati juri na jingiti din surin bay jamin al oune nangi yangin
1: do anangi kwa ke gile wala doni ati
0: uto nyetti ni ko nema wala nangi wa in eri al kigo nuileng ke jial wara do njang jello to lele wala
1: ko jojanski ay asoy ke boray e ki sense e jurnyuwa wala jirginwo bakwa pangale undul abas apanga sur kirgingol dokeng ban kumanas e jayin kay na ban kumanas apanga jirginwo kay yendo ban futo ke ay la jirginwo se namas to le kirgingol in nama sa sonwa domi wala sa sonwa dari e ine namaki kwela lan in kwa dayin orale jayngale alkai utoma kinal kul indelinga dayin iri wala ji joyla lan ja inal ji ajo abati juri na tulle jingi wala ati guti na tulle ja wala ati ayuri na songo nga jizo wala ka jizo
0: ayuri
1: alja ji idinga jawba idinga jawba e alangi kwa kalwe maraki al e kwa kitkan nas kainas jalong siki sense ki dora tulle askirenga ba ba irin kaw anangi kwa kalwe ka ta ba yelna zai e juri tulle ingi ba irin ingi te aba orona ku imban ngali yolan kwa ni ai di ate indwa juri so so tulle ji na alsa so ane pia na ine nas ku imban ngali to so ade dok e skasi songo nga ang na ku imban nga askimba dok ba waya sinyenga si awle asakan ati ka gut a naka gutule na na yinga ka yobela gutsi do bonduna san awle alka gutule ya nasiji ngiri tusa nama ina abakela lompinke ngute yangale abakena lompinke ngute yangale kela wala lompin de belele al urtutunga ang ji idin ala jawba alangi kwa kagila alangi dojegil na duo el na jisi ane piana alangi du duo ngiri tusa jam ji al lompin de ngani ina jaw den tulingi ji juri tule ka jingi mar idin ajingi te ba alang jonas kwangiri tusu jamal ji inen jalo asa jijja ina yi nga sa kinba ati songo age ina lomba asan jawleti asa ka ang ne biya sa bamba ati ilona de gutule ja warga ati dok erit erina ani ya ina lomba rangje na sinjwa sa ka aing na biasa bamba

0: Barfata ki se wurre kwa na dog si dying sawa kil kami na mudu kong tina sang dying bira tubung kousingi. Bara jamal donga gikani aljanna jago na dog bara abunani dogi donga kani wala abdalanani donga gikani bara safe kemrod bara safe asikir jainga bara tariu dog asikir jainga donga gani na bar nga kerenga alkien kona irinyenge kwasunga ke ingi sene kien kona gis irinyenge marang kungi gis baso na asogis amin kisense kwa kital belna bago na gis rimemba na aluna kwa sunga ferra kawe na dok kwa kerma siskenge ben na bago gise alki kan na dok daing aldi illa kirsing oto ndeng aldi dok sunga tegatini kise alandi suri kuro jani abo duwe la jangal juri ngotule kwa le jangana itule kurnyol asandi suri si injem egel oto ndeng yomile ila juri nyungalgi kasi tule ila algi kasi kurnyol kasa kurro ang wala garal duin sursi inge legel kamana tu al dora arangana tubung ani in nama dogol nang bara musa la ang hindok no min kurro njani la ko kital ki dole tu lo gunyol no dogol ki dai yang tu lo gunyol al kurro la jani na kanyala sare ko kindinga ke rigwado ki dole si tu lo gunyol na ki dole si balle ka e na e kingalal yang azu tu lo gunyol alangal si surungang den ke kiringi le songa kalnga wala bay longal bele hono kirsin jago
1: ki boray na barfatay al doktani kinga dokna ke ko ila lasu si daim bera tabun kago wala daim girsin wayal kan nan kirsin ingis non ki sense gi aba dogala si tulle jurinyo ki sense kuroge na ikanya jainga tabu kwang irina gi kwandio al jain ki sense jalonti ina al urtutuma inengil utu abas pugon iri kuol al karra longinti
0: lo
1: karra lo na kwaba ka lwela utu si maraba lo na sterebe san karin wala dus kuol fugon den karin ala longinti ba inama ilon na jayngi aba dogala si tulle jurnyo na dogala jayng tulle ila ina jurnyo alang yeng tebu kwale ki sense wala jaynga tebu kwale kuros kayni jigi kurro kanya na ngiendok si kurro kayni na jing iri karra doite na ina lomba alba boru tok delingi na lei boru nga boru le nyat duiti na kiel kame ina te gi aba jekila te ki al kain boru nga kele al kalu al tuskele kain na kalu arana sare kwa nkien belenga al undula al kirsinga al duwa pilan eri pia wala al ila duwa pilan inde yang usura kwe korona eri pilan si tewa wargal na tirimbil tule wala kihim pia wargal al dombare tule rangana kwa gutkawe ila dombare kang boru nga kule dui egen na denga yin ilal ke walal eritule pia ati lona na talamburi telefon tulle ati lona eritule na fi atirimbil la wala ki kam sa don tayara la na tewa kang duina boru le dui leri na kwa kwela
0: liana du to
1: gi egal du to yin ay ba boru kul malayen kinal kay dinen di yakusi ki wita na kel kamel ile duo ani pia ile na ma no ngal den utrasi kuroyini den abankereng iana den usra ali yesu kurnyol na ma nyena gut insi pia na tes en na ile si na ile lole mpawo na deng usura si kurro inni na deng suri kurro inni na deng mutama si kurro inni na deng boru si kurro inni kin kurro na mayena kwa kulsi kas bengi na dengri in na masa songa tarasi alangi dogola si ki dora jurnyo alang kwa shegi akami aba wala alang kwa ina kami aba al na lonti deng bala yebi wala inempia
0: kam mushkila yin na ki dayin wore leng yani ila kana surunga si wala gal kwa surunga si ritulle man ne skindele aba wala gal hatta je tin injelunga ila ko tulle kunyu wal ba wala gal eri keno korongi ajiba lo manga san dua tulle jelil ala sare ila le so tulle marang aba jonga ne ila dayin wore leng kwa wala gal kwa nyetin ko en dejile fuyin ke kil mangale
1: sa sonwa
0: idina duo deng barasi wala gal deng barang kwezi wala gal ayin kan hata bayim asa belalong duo ke balance ki utule manninge ba jiti ile jiti alji njami ngal duo si janni dile la fingi ti wala ile duo len kire
1: so ki sense injingo sa sawa tarasi ki kwa kit kan na kurnyo ki sense nang dokini ni sunga ke gila ki kain kungi na skiwi sa sunga ina gijo abayme alze giran entongnya bayme kan belas lomba kabadu ilot nanya kizense giran alli ina kilma gitige ile baymesi bang bari bawona ninin giti tan warganang tewa warganang eri giti anetia egal warganang nang longa di ala kwen kama nang eri sim ini wala eri ana ya ba wi nga dor kerang amina gena wai kan wi zar kul man kin man giti egal namaki sen se kain kil magena giti ge na do di mbarasi eri tu le man nga zindelen ba ka te ba egal na do mbara eri kwelan tu le pe ana tebunje ka ire ba kil ma so dor indene egal badilalan kurwana sin waya kai ineri asa son tarasi al jaw al awuna lompi kuroni ne kilo al gis anika o alan to leje enaji al ja inala lomba din suri al dai ngina ja in al dina masa son tarasi nama e 14 di anidi ga anas kelame ke gavalai e tuskende ndio tiktok le al kwa ke ne kulwe inama e burwal ispania kariya nama dikke na kena rising na e kwa dilang si bele ela na rising na embele kwa dilla ki mburwale ki ngil masa son jittike aba di ndio dori kenas e erdik erenga na kwela an eritu lepia asa banyin tiba alan tabunje alba bundul digning en kurujio egen namas kalas ku nafsiata ba na majundi wargal digning en nas bawuna na zun memba namas imba inal duyin kyan ana gigen na anija namas hukumin biyan wargal kurunzi biyan ma baw maraki dai kayin burwale do alagin garibwa urban kiyasa in kai aba zai dokuro na eritu le kwela lan vianas erenga juru leela al kin munazamata na kuritia na kin kuritia na kundula na indosis kerele egal na daimin kawe na skereli na kanne na kalwe inri hal tu leela yalan giski se ta bunje wala abaku mena kise yense indosis kerele na kulle kwasuwa boruwa kul kila egal boruwa kul kila boruwa kwa kien ta bunwa na munazamata kinan yene ani asi daimin pe ati do mujuru al kwa kin kama mujuru do le kin kin zi daimin kawe al kundula na chat kian berel nadin majuru insi kitabun kanya al ila ngi na kiyata ba jegela na duwe na telefon pia warganin do el na jumana arabiya to letewa wargal tayara wargal tirmbil ke wargal turlungu gatar wargal eritu le pia dawa wargal kinkinal kul ka ngi abas irringa to le albon nas belen kwasi kwal bas kereli marabiyal kinkil mas so jiti gal botay ngal al ila ngi na botay antemun ingi sense na mas long ka te ba dayen orya ngi iri naka duwa dan na juzu in le urnyona ska alo in na mai tinka dun suri ina wela lang irsin wanan barnga sade yanga waki sense in itin juzu min ali na kwanga mangal sakafa wala adat taqalida ke munya kinal kide le kurnyo ki sense ka gila sunwa abade duwa iri kwan to lepya kurukiti kurwas kanye te balan tabunje warga sin jittika nan ko ndiya ba yake ba na mako na ska yan kurta suruki na tin jittika in na yana sa suma jitti ki sense da inja ilalke na yana ila mun ko ta ngalan tabunku
0: a ki se albaje jo aba bara musa a ko ala kel kan dulingwe a surunga zis kurta suruki ti ila ye inalomba

0: ba e na manda indi yo na ke ingis long ye giting lo bilona ke boru na ke ba kwa ke na gitage na kwa ke na tulage idi na lompi beleng deng belele nama in aje na torek dik dulding we gititia ale na ki erbet kami na kwa fukanga sitan kami aje na lompi in dombore ale ke in na duobi duos long ale na kwa kama ngal giti nga nama ye na giting lar kwa kulle kri nama ye na min torek dik le na skaba ile gitinzi mara nama kanwoni na giting dailes kai na kwadi ga kai na giting dile akeba kin kwa kangu kawe na ile gitinzi karakawe
1: ki gudi
0: dora jawu zen kawe na kitengenga ato abelo na tengenga kai mu tamare walgal gutuleke giting ile sibasun kurongawa na karakawe na basin karonga giting ile tulela bana duobe ba kwela ngitipia bas don al tenge ke ka ba ngwala ngitisia tenge la kasal mai ami na ran bas jige ala ngai jonde balan kai ngitisia na nan a do ka ran bas kigia na mai lot kai na ka jain ala ngai umma batule kin burun wal tumun wal na mai ki tenge ka na na ki gutule na riaki na mai riyin koran ko nge ki ate na mas kai na good dixis good kau na good ai batule good na torik dingi ira na kwa karin kundi egel kundi good ta kerngale ke nge na mai ki kai sina ngamin good inal baye ala kiki andu alba yena se na inal ba yena kinga sutum na surunga se ina kingba kai ngonga al kai na man kai ngabanga na man kiya tel kela na man kai ndola alba na su gutsi na kaw na tori eritule ala kaba ingudie adelo na tole ki sense kangungal eritule as undulba as kiring el malang ineng ane kana matebung am futinga longa de yana kinga sutbili na ineng na tebung na do ki kwangkang na kwasi kalu na skalung kila kwa jitinga lage ba sasama tulege na abakele dai ndiyo kisi yake nga sero giskerele tulle nama ine tabuwan futini ka sina silong al jundi na longa diyan ki kote yang alang reake na asan rinsi kat ko nasu sanika
1: mungkin doge kibriya rong nang kingudo aje bia
0: si egal kibriya ka ne tabun futin na ali na kwa fukanga kibriya ka me ali na duo tabus futo jang erisi nyame ngasa jalo na as jalo ba egal
1: na mo nyama ter erine star ai egal oto ila al nki de lo ile ka ngal ki de ka jurnu ngar sing oto duo ninke na nasin dogala gene ki dora koru mara ba ns duo ngwa ki ndola ki asa digo iske ni jike an jurnu le bal mara ngau bang iri
0: ku ba di mara ngi ke na
1: ngi ngi ke mu ki nan ngi sim ba shaka la fiya ina sin ku abal ki barkai alanye je ne in usi on ki den suri ne jegil na ma den koru ran mo wi ngane sin kwa duin bara illo le sai jwa al so ngata rasi in uye la ji bara mu sai na ko asur nga zi kali gawe nan aridin da rela nan jelu no koru ngi la ki sin kwa
0: ki sen se ingis don ine kiro sa sonwa jiti kangali yana ki jiti kirsing na jurnyo kirsing nama erike ali yana kwa fuka nga suluk kaminga jiki tasrufata ali jayin walgala jwel alang ki kwa ang jayin ali yana ki ngame alang si bagi jang na alang si dali tule jang dali mangasa nga jamba na kilma dok di ngalang tule kilma fukasa nga jamba na dok al uto nga kenyi dok ali ting sabur kwela ki nama kuul kage al kwa fuka nga mga suluk yata king suluka na tana nama erike din shakhsiya din gerin wala din shakli aljayin mutamandi alan koyna kama ba shaki abai karaka gini na gela na yendi ngoru jamme ngoy na kelle les abai gije na jago ben kami alle bal ila na lan anika egal inama du din shakhsiya to fagure na kwa ki kunani
1: ba
0: na egal na kwa kwela ba na tane aja dok din shakhsiya le na madok erike na dok atigi kwa kwela na ngizei erin musul kawya idara as jemba fajil jang nando kalo jang longa dia na shexi kalo kwa ngama ai inal kalo ba erikane tabu ngala ngaje ba wala gay tulle ta ka digire ngala ngai feba ala ngis tabu nge war gala ki namu kul kai
1: chesiya da
0: ge egal dai mutamale namu kikinzi as kaimba nama ila wu ina duo eri asin jalomba maraba sin tabu futo jang dele banjamin asa jalo egal
1: asa jalo erin kares
0: egal nama yal jin jwa ba dai duo dogala si tulla runyuma abakele alang nesi e kania wala san belen tulle ngil pilan jikin dogala si indora jurnyu tulle ala ba al ilan walan ki indora jurnyu ala ngine ku bi kep ka ku indora tulle uri bi de ngora ala ba bi kimban ina bele malan on na skele am ku imbar ngasi e na injual ki borai ki sense kal alu dogala ki na sa demo futo kay al ki borai na ingusi e bani kasa alu mi ba marra ingusi al jamaile alang onas kuwa
1: egal lama at kuwaning kaing filang dogala kaing ay sagya na ki gurnyo tulen gersing dogala kaing ay tadi kaniya di kaya gane erigwa lalang fiya ki kembar nganay yahan ay jasa madibang

0: iya sine demba sine gento in gozi shauri mvya
1: si
0: ka asa eridik ang neski ku in jarong ina nene nene kasa in irisi kalang woni in kasi
1: si
0: awa ilona kensi apa yang ngilal ba
1: na
0: majena fi abas ken apa yang ngilal ha baba ila irisi na majazi
1: bayesi
0: marang kilal dula kurnye ba
1: aywa ega asin kwa ba
0: ega kike yang alang zani na alka wabal waring ustu zanyang ngijurni wa tula jundi neskwe kike embar ngang jirgingo kike entongin kwa njirgingo ilake na al erigeran kwa ilan via duo falling isas belum ba mai digen tong isbel man jirgingo elal yene jasi de nga joba jurnual to leba mungkin nanen duo fal kelami filani gwale nan via wal gal filanal ko lan ni nan via wal filani ko al ko lan ni nan via jial ba kelen is ang tetter na mas gui ji al si gui ti ji tong ikin dolan bas dikku yak jang na ban koring iri jan sun mashagal ngiri jan na dola siki doratul la jurnu ba na ajol bagala sen duo ker en sin kwa kin dola al jurnu ki doratul la kwa egal nasi worrelin kwa na meliki dual eri lawdi ngal ji dingo ke na fifal aisin kwa ba
1: egal aisin kwa ba na ma
0: in zuti na ma na ma lawna ya fi na law yo ma balon eri apa ngal na singangil egal ki kan gi zaman ko
1: egal na egal den yiti
0: mungkin
1: egal ya kan nin kweje pa na eri apa pe na mai fagen pe le ana ma ile se zakirin ya story kimbar ngai nengin gindo kala inen ke ayla ma janna ni dimenja
0: na ma janna ya re tin
1: egal atinen gi bele kelami
0: gi badal da inen kul kan ina gi duo insan go din sursi lo ile jagoti mani jonet le tan ni dim le jagoti hal kiki gin ni dim ka gin iza ka kiyar wore kwa kan wala kai ne kar lu ta lana in bele o toy ba min tori gi ni dim gin agin ya sa wala kai ne skin ne kwa zi kar lu ta
1: asoi ki borai kasing is long ni dim kin asa kai ngana kar lu ta na ki kai sina kari kulo ato aba jegi lal dai boru derke ki din bagi na barnga kulin bagi al kai neskel kame aba jegi lal dai boru derke ki dai le kan songa der na ki min torik dik ato ingizong al ayanga wayanga auna isle wala onga le kariti in ba deri neski kumo na mara ki la ayanga kari kwa nyenge nyetin al kanga ititi la langin derki dudu gin kurtena in kere ila se galba jundi inna ma kul ka ngumi na ki tabungam futin erinan kena longinte na tuleba yesi alan karakawi bayin kamin ala itiri kong na saburin ka walal inenka na al inen na inen long na ma kel na mas den tinel nas beto na ma erikere le khalas abada ikele na engi na ma kai na surin den ngira ne kono men kwai atisin kalungi nan tore dikka atusin kalungi kira na ma yena ki kai
0: na ma kai na rimi
1: yega nas kai ngana rimi nga na ma sa suma ini ato na ma yena ki ngasi jurunga lege ani fi ne jurunga elinga na ni jundi na kali sur suma enga nangis bagi sur suma bagi na bagi ulingi na bagi ringa iba na bagi ki ataba yega na nyuma na orekwasi du nang erikerse wala kisi bagi dik fina bagi ni ayba egal bagi dokan se do korake
0: aran
1: jike bagi ja abay lona jide eri tulle jumiti nan bagi ja abay idina jisi gis jigiti na tulle na fe ba ila risi bagi ya kayba na ma maraki kayin sina kin si bagi kaw na ma geran agena karim na tuminga na iri duite na sazuma indelinga na koten aran geran kin si kaw ngina na tulle kande wala lan kafo na zinagi sen kana en kwa geran kin na sunwa na karimo egal anan bunya wala eri dias kayin ba eri tulle asa kayin ba anan ba bunya torek dik nama kumana eritule dia sakim in nama so songa korongi ire na ki kayin sina ki sense kasi ba sindong al gari tisin wala tamanin tin miyanas ke na utonga kini nse ko egal nama real nice domong tule ka gulyo ka taral inemba nama ski duska jato aba egal futwa ke helba jato aba el na ileri nga ki sense na ile duonde nga ni sa kirenka egal in tarib indual ki story dik duo inenkwa na ile duon bele ate aliye na dai le fago atisin karuma na mamba ile ana mamba atisin kanuma egal atisin kanuma ke namai yenga nyat daga atu ki da ngire ke nai menkai egal
0: a ki se bara musa soy sunga a bar nga dogal ban na skel bam na bar nga al e ban na bawgidi sunga ta gati ni illo se alam futo kai ni asan kalung na asan ingiu ki sense ki al surin kan a na dog ki se kwa ke lesistawa kaldi al e ki en dogala ki dora tulle kurnyol de jurnyo tulen ken koranga e ken tulinga na do kese na mo do kolalan ingwa atonde sogle alansi ko kul wori kala aba ilong nas din e rijanga wala galti ko jodi janas din baragwa ina lomba lamba hadir inan e jaring na injwa lolo ingina ala alang ilo wele su gudleja na do ko auna ko kilalya kamba asa duode mbarasi ownus e imbeleng ila erisialan si fal beleng nasden wujila beleng bi balonse ilal e uto jiti ko an jiti hata elki gana sikir singa duoden ko yake nas koronge asan jua idi neki se ila se giye si jua giye si rayenja ndi su rayenja ngis lon fido tawla didi ne ila ila duonja ila ba erike nas nas genyo tuden sabu bajija
1: si
0: kise ki longa ma songa ko ila len ki diel vuto karing anamus dogdan sawa kelkam nakayinga nasdan berata bungago
2: Bibay nes kelbam kain taringa juinging deringing forang radio le poranya ding.

0: barafatai a majiran bai Musa na suka yi wani kai nga na don ga ganni duk sunga anan duin don ga dile fago na sogi samin duk kise a ton sogin aljanna jago na duk kinse nga innan juana ungan se nga sunga gis jago na sunga ski dile na dogi kilma simoge alji jela oto na tuske samar le jago na don ga jani a ilole na mu duk kise kain e bele oto aldi jurnyo tulenga na kirsinga doksi keringa kela ne dio kingi lan sabado ge kilmusi moy na maranki ale kullu hal bakwel lan si dayin wore jeyngo na alang bam tulle bawo na alang e sogoti gwalen si utonga sunga tulenga kiwi na alang jutumonden doraling sunga musa tawre kyaring na dok na makwel lan si inkumong inno kisi alang kelmang din jiting zikaring karakawi na dok asang yung kalung jurmi watu le kisi algi king si iri jagiti na ngal dayang wore si iri jagiti na sare gijundi jial iya na bajang na lomfintobung ki dora tu le jere na si yung kwa alki boray idi nekin ilonga nina dol algi ka jisi ani na ji din dol insi al dayang wore tu le jagingi na mangye na oto ilolin fago ilolin na madokwel kisense wore kwa kullo bilo albaneskel bam alan ilolin sunwa buto karin gurmiwo ina jwaba jolalan tori gele si jigil king wonga ay kawe wala ay kurnyo lolo ki kwelan minna bam na jabun na jon munin tubun rengo asan usi sunwa kumong na alan kain duru wala sunwa ga alan kain kilma wala sunwa na basi long 19 asa selma osandi kainga numa wala langa gil bara Musa jwala lang oresi kuru ayjani na asan ayjuwa so gatu go an kin jainga lang aylonga ne ki aylong alan aygalu dai worle
1: ki borai na borofatai da tolla ingis don ki sense ki alken na kirsimo dai orren na kirsimo barnga ki nyetin albang naskel bam jurenga na mankani aba wuke na ki tin korron kirsimo na simai kariba ba so gisi ilan sabba idin ne kilo bayin kalon nabbi marana ma do guti na do kaba na kel dog asan or resikago ine dying tuskele radio samarle in tuske inalomba dying in tuske kwa kulin orre kwangi alang bundunas biwiti idina ki karinsi kai daldindio tuske askamba baye nan na baden kana kwela san tuske ngasianika in tuskele ingis no ngalam puto berel kadoing domong alwangis ago puto berel na bundunas kelba ana dok barnga kina saka ngaba lobi lo alkain una bawarna diele fago dok na burunga merenya tinding asan kalunga le tuske kena borunken taringan rising nama dain do monga teli na ki dengin kirsimo idin kirsimo alla dogala den jurnyungu dogala si au nas in kalung asan soka kaula ki sense irin na ki karinsi kai nama dogala jurnyungu sa songa domi na bi kwa kusi balon dogala si abaki dora tulle burnyo asa tabungere toyin kwasi zat kindelinga nanse mutama si zat kindelinga nanse boru ila se aliye nkay ndele dok dok zati mutama kulle nan daldin dio le tabuke tabungere dok kul zati atilona dok boru ila kwela lanke boru ker surnga ko akawa do bang kwe ila jena pa wal di entong to le kurnyol boru ngakin kulle bi al bang balu kwa boru ngai duitia na kien dogala kinal to le kurnyol baye na doktare ngasi inen to le kawe do mangasi inen to le kawe kilok namako el dayen orre alangi sin kwa dogala si alang una ki tulle burnyo dogala si kelsi bam kien alkein dogala dulle si tong dok ki gorguras bawba wala ki zalas bawba utonga si alkein aba kweti rigitipa una dakigering nama sinjwa in ritulle ala ba ki dak as jawba wala ki bele zalas jawba u bele si uru as jawba dok dok unas bele si ki simo jamen kwesi asangi iwidile na ba dok long na bara jang na dok sijara jabung walga na dok koro jabung walga koro jam walga karaba kin kulal kein dok una ting dogala ndien karajau asa dogala jang dolle na do kurinya nga porre nga tong algi jika luena jikin si jau tore dok yon do bankawa nama do kidok dain domo ina do kuyang iskago ya ina lomba al ani duobi duo nama kwe lalampi ya te sejara ya te ki ilaba kidi imbaje marra dok nama do tingki bagi dogala ntabung al jang anan dok se kiri njau nama muitama na doka san kiri njau kisense donwa kikane sungwa ingisi mwa alki borai albongo na skelbami alki entina tina basba na benna bago na skelbami na dok inalomba alba to kara dok timbitin kundu na dok kirsin kayen aldenya kinsi irin na ki kwera san sokwa kawla na ki ngam kutumu na tabunko ki bora gisa min sunga namase team kerle wala sokerle kaya asoy
0: aso gisa min asiker na bora fatay wore ko albanga na skill ba mini ilole na modo gwela lang yung wore ko da indi lombot aye whatsapp inde mbot nesbiro balung lojor lojor is o sabe ti se sabe o sendik o lojor o e os ongal inama de na dog dying whatsapp inding e boti alsibido ga balumba na biro si balum ko kul dio samar al satellite le iri fago na nama de kwela langis kwa langi den taraddud le gis akidem ba duo idal gis satellite le kel am ne duo id al sikai na kari ba abaji den taraddud jwelingi ba ilay e tok tok is os ongal inama dok ye na bade remzi joel ni baye ila aliye e au os au sabe os lojor lojor a inama dok wel aba joel lan jeri ki den te bun eren nama kaja nama sabe lagal bija a ilolen ki se duo idal gis kwel ni alan gis kela mi satala ilen duo idal ke ne satala ile kelam nama skwa na dogis e kienko iri bagi na buagi si duo ila ingis gwa wala gareme ingis gwa nisi gwa kana alang nisbinga si e iri kelam idina radio samar iri nyanga na deng iri njwa ingis e kidieng tulingi na kidieng e zimiage albi ilong na ba e radio samar indeng ereng na dog albundu na baugiti na aisa rime mbao na dog algis konga iri bagiti kise iloki ngasi sunga tegatini azanki kwa kulin kalung jina ka ina jwabal kila kwa gaya radio summer lege imaran duo biduo na dendonga iri jagiti ne kengis utonga rime vi jirok indalang radio summer sibas iri jani kibwara gisaming na bora fatay na mazdo kaiti itulele.

0: radio samar dientong kerkwangi au kibingang naskai titi na bundi naski angarka nyetting kelkam kikin jurwan jerry na au na kibingang kang ila wung na songang ere kikwela lang daraga kutumo na alang surungam belenga kelkam na dug ilole au kingesenes adem ba ka lole kaim botale na mankainyar gabale al king ina al yei na dahin dara king ine na au na kijin kang tin bitin lobilo au na skebam tarasindi al yei na kika na kirsing tin bitin wal yei na kika na kirsing tobito alang skebam tarasindi alang kain kil mga surking
1: Radio Summer دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

Bago ko nga ra etedok kay nga alon dahin bilik mitile mitil dikir si mo na dahin mitil etem bilang alba duo kire njaro juda ka ni de njaro na may sirratan na kya mata pa na in mitil udong asong ngaski duo alba kire njaro juda ka ni de njaro na may sirratan na kya mata pa ide imitirin dio nama belenga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsingo dik nama beleng do asagi ajalumba satdigeng ajaw do asagi ajalumba satdigeng ang ajaw aba jilong banui karin jaweti nui karin jaweti aran jalu na nui karin jaweti otanga songwaske isde do al ke oratok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kay nama kuel andie ngin totok kirsimo do sajia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asin beleng do lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sajia yaromba ji nama yel ne ke embeleng ajo sadia nya yelya nama di ngelle wata jurngeti nan ina long making way nan kanga din ki mota nyet iwi jela nan nama ye nama ga kenga la si kwa ye gal bas bela kenga bereng na si bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki nga la kang endalan jinama dembele se ye jinama su da ku jwa ye gal ba bo na kenga la dui

Rayda bele dok no yene jundi ne ki songa ngere kwadi ba kwasis bele an se kaminga warma da ngara karul ndarang namas ga ngota ngara karul dia no kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa an de ara karang nagar nama indik lekel alim bereng abai gilong banui kerin jaweti nui kering jaweti ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakere nyona ira jaw nui kering alon bal ji jong lamba jilong nama nui kering jaweti na janni marang alan ji gidin tabu otang ara jerengan in duo a tuin kering ali ilong o in duo ka wel alan mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarangi duo al duel alan a ke bilong na ke suring am parabang e ka duai nama ilaini na in mitil in ambeleng dok ki al kau ka endaringa alan ki ka kau asan kalum na ila kau na nui ka weti na ila kau na alan dok de ngara kereng el ka ila kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi sin dalang kan kwasi songwa sin dalang in ini ne duo al denjar ke ngaba yei na pingine esi a ki britan ne ke ota bawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si a doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne zine kain kwa ine na duo si namazia nama duo kere mbele kere jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge na liale do bukutsu ala ka ngarang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa ka ngam bele kila jam endalang na mani jang no kwa se erdik ele ye no jalum ba kai

0: Ama ininsi kuel alam pal kabung ininsi kuel berang kini ininsi alam pal kabung alam kuah kamual na udang asih tulen kului na elakawe dua bi dua al kuel alam recipia alam maniti neng kira long kuage neng kira mantian kuange na liadok abade mantian kuake imba dok neng kira kuange at ora toyung kuage indalang kuakuntia orang asyitiap wala jidi ki ngala ziti aw na kerak bi allo to bo bayla sibisi na ila beral ko ngama qual burki nu kundula al qual burki na burunga kanga de kanya na de tamur kanya al ba loto kawi na ma de mbele kistinga na ritoza ki dia bele sai yidu ari asa jalom na la yena zero ne ki in kwa bele bi bele dinen dieno menke al ba ilimi a bele bi bele menke al ba yei na kuake good kawe marang kuakit deng ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsing kuadi al hoy nakangi nakira kuadi al gira kawe yem kuasi dorai nas kunu tiaba aram kwa e uranyet al ba kula rage dinin de nyet nakangi nakuadi nyal wariang nyal kwa kuadi anas masining indeli na kareri anan ki kien aran kirsinga na kan kirsinga wa ilay ne yen ke loto akim ilay ne yen kien ala se du kulwe ne yen kien surun az irkuli ne ila na ma yei na jundi na ko adi ko anta de kritia jundi ne kela kwantas al long anan ze kwasi udwa to la angan na kin ko adi azakinga na ota somwa kai ba dia ko tenga loto kwi mai lang ina sko ta sanga kan na ki namen coming ki alang kala udong asi tu ka kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di la barai o di barai ba nan jalong ki ki na bilong na sin jalong al janni nan nan nin jeinga na sin jalong alang di wor la sequel na sin jalong alang di boru sequel na sin jalong alang ki ngwa sequel na sin jalong al giro ke ko ngaraban namasing dinagini niki abakamu na indala kenga sursi banquel sursi basin kalum nama elaini na yi da metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balum na leale nama kwa kul kawi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwage marang ki ba indalan kandayan baraw albeki ngi sada wopia namayne karin namagal sikirkel nasmitir kerkani ngi boray
1: namasin kayti ingisin wa arambay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil ko akitinye asafor kalana kirsinga

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia na deng na deng bele abaze kwa bele sipi ele sa jebel bo na ki akwel ba sangela guti ki gut al ilong anan du dem borun tare pia ke an dem boru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ele boru leke ni ji abu guti ki dim bele ajaba jitaga turti en jutumu ba na kela kwasi al ji tabu injarte al jutum din sur sa ba nas jutum ba yang asi nas jutum yani ba kela kwasi nas jutum al beledi ngi ni ki endola ke gut ka na ine borun jutumore na mu guti njake na ki ngwa alan guti njale buto kare alan si guti tu leki wi alan si otana si kerker ka ki al ka ngi ne ki ta ka ngi ba ni al ba ki kwa dan belele wala galdan gorre ile algiko au nas jalum gi eritel girenjo kan jaw na gibal wa din surti delen jaw wala ko akarna sinas jaw wala gibal wa din surti jaw wala masdi ota giwi numa dinen die janna ota jaw lia den jaring ile numa tiring numa haddu indaram gi kan sin buru jang ila nas ki wo ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lompi bingas ini nabi eteno boten ande oroba kwankin al kayi na tarikawe bayenga delin na kayina kawe na kwakerna na kayina kuni maranki la sina kwela nan kundiki inkwel dubi duo alke na burudia ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ile gutsi pi den alaiba alwenti zanke alazi pali asan ken ala se pali niskiwiel anan si kien surunga si kien surunga le kakire kini na diem borusi kutumul na lamba dele kawi na masin dini agini na kain ala se kelbam kien kwel kwa bi kwa loile na kien alam guti ngaringa ila ilay na kien kwa yembusi guti niskurunga we na lia alam kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si dela kawoba ki borumi na kisting ni surumi na kisting janyin ni na kistingo asan suuti kanyin dini janyin dik ni mo guti al den kisting mo yette

0: tare da kai ga kan gelgam kwa da barnamij oren uduan jare na ine na ma dangi wembeleng yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan da berusi kabe na hatta ore aker na zata kilo fuka ga dido kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwa da son pora sinya tingagel na di oren aker da dilo ga na do kenkan na ine na makwela la mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki a wika na dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan anan ka asan ki kain surunga sekalon alkikan orre na alan zonga tara kan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisigio na malia el na bau na ki suru dayin alanga kunde ba alan surunga sibagika lo bilo alkain del din dio anan iskan ba uno surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalon al dien tari idin baw alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga si bagika idin abajuel aisen gisi en to le ba uno din bara si juel asan to le en na nyeddin ki baye ne tuika wona perrakia na ki abo putto akara ba ile suru asen ko boba na dan surun songa tarai idin abatarra aiba del din kwa nyeddin tari nga ko nga sur an kay bana karaba kidine nga kulili alan kel ne ki nga si dan surun idi karrakawya na namayeng ko lompin donga kay kurono lompin donga kay ki kayne stalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas en kalon in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kay non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana ka kire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: a to le maran ban na dogi si lo le nan taras girsingo na na magal a wu to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki a don to ken
2: a ine ki sense abakwel asan a boru dayin si ko bo a in kwel ala manan ki suru si ko ngi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo dimbara se juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belan ke sense alang dimbara se joyenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru da ngese kabe idingis kabi na kingazi idingi nyoke kawe na ki sure se akwel ba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali yeng kwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idina yendonga toge aba kele beskiri bilial ni mikel dia ni skara wakabe mara aba ki ke sense dok inse kya enala yeng keina yenze sur kirginga naski dok sur kirgiong duwalang el neski ngasi tebun kere akeba idin anakuwa ki nyet al kaing kaing uwa nyet din jeng a kaing ba enna ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyetu kajawe na bona ke enje na idina nama gal rose dembirinya jundi kang uwin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging ela yeng daimburu basen kobo
0: tulay may ramay dok nas inilole nan tara zirsimo nanama galine tiri karin kan galjam kwada en barnamej orren udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan makayinga naga do gingo kerre keri

0: tane do kinga kan ke jam kwa da in barnamij oren wudu anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dain kania incoming dain kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi ndon ake erel gidi ndon ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani ne makwai la langa si lole tiri birtu ngela ai pa ela ai ya pa meza dal kwa stabungi
1: e illa jirsingo tulay illa bes ilong alkwagen na najibe gurrekinge alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko ngasur kabi ji sole si keli jaw al din tong energy bulo inama yeena firjay neski kelel ye donga kai nakaduin surule ayin kala dele an yalan donga a wala yenin elnes in kwa alki gafala alki jiti a maraka ila jundina illa on ne idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska kwinkit wa alka amming namas ingwal illa jong na batar mit innenja ka alambay urung innelang bayis illong alyei donga marra alanji janina nananana sole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bayis illong alyei aylong inba din jurule jegil ye imbal ye se wala kay na kwa jure jibbe gure kingidia in namaye aiba iding na ding aldingi ay kanyaba din dileke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru na jela idin ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela na dile bawa balamba ye wi nga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alamba ji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas ji ki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba alan nyet inka alan do kenen belen kadingi si alan abung na jita to alan ngajem bayna nyet aso ki kiin kurunga na kurunga si do jegil ne kendil yalan alan buru do ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba do in nama do di na do ba erbe de do ba shitani ne di ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun do alkinsi fi naman kurung idi dok sikil makeba in dengung lompi ayla jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken don berele dok innen kwa abu duwe lalang kimbaw ala junti balambaw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asay na alang antong kaungi in nelang asan in nelang kalung kain do ayla inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelan alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka namadok de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keyakang na indaingi orre kani na kaya nyet naskuru arrakay na sijurunga arrakay kusenga nang kainge na daing idi indela ilal kafe na daingi ala nyet kidonga tokeng kani na kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iuranga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iuranga jijurun iding ki autokang ala surunga sibagi ka na kaing udonga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinan tarazirtingo ya nalan ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na ba ka baluk ala derzi eta man pour dunga ko lonji bele dere la se jamin lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe yegi gi er ni jaba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru numa dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tri karin na asiker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa kwa lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

0: Aso ki braina ki bro fata be lo re ko ki nya ngirgel e kisi ko lang is ko songa do ko songa ki gabalai e la wuna do ka lo di an ko je ke ina ten sok do ba si lo an litrik diroka mara ba is ba so ba ski tel ke ka mbarnga a e la un na ki asa kalo me dulin ko e ko mal molai ba na ke an ota kin se do gal ye na e pe do ko mal molai ba a do video asan do gina long ai bendel ni so akin manka kire ban kise kil me si moy do ke ten sok le a alkel nakago e alang se kain benen kergi kital ye dai ngor ngal yenes ke dai yen dali kergiti kwa kital boruntule ben yettingi don kanni e namang kain kwa kital koyon ala kein namang kwa kital de male kein namang kwa kital ye na kwa mburung ale kein e arias kan ala yetting ka kirabang nan do klombe le kola kom alang se daraga fia a ke kain patima do kengang na do ga ke kain merama na ke kain ya pangang namang kain wo na banga barnga yettinding alang lompe don bayin e alang au na gis lompe daraga fia ko se kital kein na ngindelinga a na kain barnga kital gal dogi yei e na kay ngure yakini kusini do gal yeena wunse le kusini do wona lombe romagne leja a na kwa kital do yeena wajane kini wona kwa kital yeena do kwa urengan kiten ken wajanga bule ki kian kurul do au lombe sisin kumel kitin bitin e na do au na kienge e alando ken kuote yanga kay nasiyense e do dawa yeye alang ni fia nasiyen ka kire kabe ta sang taringa tuike ba a eten sok na do yeyi na kel alando ka kirsin ko kay mbere en alba a te be kundu na kirsin dok bayenge e ki palas kousing ba baye na ton orre dio kain e na namadu asaka hin ne tabun akio ba dok asan ko e namadu ye maramben dan wurtu toli na kerre ke dok na unse ra kera bele ngal ye a nas nune ndule so si moge ete namadu ye na na pago alangis kense na kera e waral gisi er adde inan tarase bele maramben yago na kwase ton ajani
1: a kerrigi sinami majara bayin alamba kalba dilinguyan a dongay sunganni na aisi jemu a orrego aisi bemu a deldindio tajagen a kwa kital diele jemuni ne kwa galal diele jongi aisi bonga doin donga diele doin kilmanjo ngi dien sabba doin orre na doin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale ne dien tuskele kiki ray nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: e aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele enan taras jago yi merambain e na kaimbar nga yettim bel na bago enal bakere bundul e la wona 15 kilometari si e babbi banna baw nan biban nas bergiti alko en kamiga abaduori keneting ngunyin eting naduk a etin tar kulebo dok albas kwa kerne ke den kari ne na ka kire kere li a ka se lole na ingis long bibang na ka kire bam biban na tare kwa bam biban na orrentare die ngun indeling nam biban na orrentare biban na bawna ina lombal bakela kwa ge a al boluna ke ne ke fe kerre ken kwa ba kwa ge a al die en direction na kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ken indelga die le kein a belna bawo kiken juro an kergel kera juro asimo agela asa nyetin dio ke kit alba dulingwe baske inalang a bagosi na kital ke ngiran kital bal ge lompin joro ale kain dok alang kelna already okuilo etena already tarifia asan tore ken nan kan ne kwa orre nga si tarifia mara ete a kikuela san gororo ka nyetting kwa mbaru an ke na ale man kwa mbaru an nyetting kela joro al orre poringe a kuela san nyet gororo ka nas ke ngunas nyetting ke ngana dain suruki alang era tarisi dain surupia a ete mara mai namadu beleke na sa songo takatini aliye na dok kelna kuelande kirsingo na dok bais long den dio la ngi tinken si mo gela kay ngai san jonas ki kel kam na kay mbar nga skel kam mel kit al dok ye al ker kundu la nes kel kame na nama sa songo takatini kitik na mai waji mara mai eten sokle wala adi adin sokle do wan min kam min torik min wo torante na mai tele eten sokle pawo ki adi ilong na kana ji ilong alkana ji kelna bele tokle skirgingo alan keki ji bele toksi bele tokle skirgingo na bele tolle taban ye bele kergeli bele kena tolle na bele ke masalan nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsing ali keki ji kelna seten sokle bele tolle en kirgingo alan ari tolle kana alan kutumo na tabunko kabangingwa in ule matal baka kiji kan abari to lengi naskir gen kapa manning wal ka kiji kan mara ide ka kiji akan badelling engis long al wo ke dok lompi ela wona lo bejel ba ko o bon wal ko isna wala ngari to leba ye ela lo leba ke ba mara abai long lan to leba ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezie a kise na maki asa kirigo kiji na ko elanga rito lega ai illole soko tabu kwa ne to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ai soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga sile den to mure
1: asoi majaramba na irin a nas aring to are to len gel a ati long na ding are to lena kadwen are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini orre kwa ara alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na keren dore indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba matulle nga kabi kila alkidge sa kwasi dora duitia alkwaki higman dora kagia a are to le a jundi gi na kwaki wuto nga sa karretia a tulle nga ge nan kwasi kafi nan tari it inya al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belne king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni dinjaile alkwa ngami na jafil haya au alkwa ngami a numu fil haya inama dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminke kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinginde jutumo kain surgan tasle aba illonna duoden are kibara sur sur sur tie hi yeng aba jumumbaye alkikwen gamen alkwa maninga ge wala gal al surin jaru nga ge kila nama yenge aileki ngi sujundia alanki inalan kalung ki are tulle al illon na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etabungo a are tulle osondigle a na memereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfi si daki fia na lomfi daki ke na asan bagike kinama otan osge al ilongati ki kel na are nga kain are nga tulle nga sur iri a kenywa keri alangi kinga si jato rewul a konina ke na are nga osondig ke lekirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al aretu lele undula nas nyentia nikingesis tebunduitia na atigal ilong anay kwaru gala ritin kirsingo yani nina al areye ilai al tulle kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al gispegetia a asokisimwa eina makin osondile karin eina kegil ati lonaki kidaying ares a tulle kel yani ji din tarile manin tarile kwaba ji man din ton dio ati lona ki nga are nga tulle nga bongonas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldung yi kage al indringa ati dogu ngwa al tarile a ati lona kwa kele don nas ki nga are nga tulle nga kele ni ki nga are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fuldung ingi ni ki nga are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse suri gingol yi keri alin bago a nati do ingwa al barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rin to len to le al ye na barui na kwa den yukin ati lona ki oto lona kaying are nga a kulsi sur sawe are nga tulle nga gena sawe sbagun sabba a ki ay ninkan kazibe zlongalang ile lifinya ali ingwa ala rumin kilmake a asan kwa salam kayin kilmale nangal ninkil mangam piske dele maranga bay lona are sura sawa ba ba si longal yena konjulage dina yena asaka na burungale kalu wala gal dan buru kalu kinama doges ilong al are ilay al are kisay ba wala are tulle kwa ngay ba alam kwa kulkundul na kayin are kan sur sewele ka asoy sa mengore kwa inama kellia nakin are tulle ali lona sur sawa ye kinga si algis duiti na dengin kirsingo tabunje majrama
0: asoy ke bray na ke bora batay ke kinyetin algis ngota de loge nalang ila wunne lompi abo ko wona ke gray no duldin ko esal te wayna te wala mbake nama piano ma dendi tin jena el dendi tin ja wal galal mbake nama ke nama dendi tin ke nama ke na sagina lolo lomping ku en kwa wal gal lompe do en kwa a dombaran ki dole kwa songa gis do ma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a utongale alan ona ke neskiri na nas del disi alan kargiti elo una lo adin ale do en kwa rewa de lo en kwa a ka aise suru bi ngi elan e wabi akul di an kwa bang alam bayndu na den tala do ko kayla binga se
1: yel marangi legel ko la lan kayng are nga
0: alan
1: tulinga gena sur iri indelinga
0: e
1: nangena lo mbalang alan are ke
0: e
1: na sur si sor nga inni
0: e
1: abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini
0: e
1: na maydo in ini kadu to gala mbo wala ji duoto gala jamba
0: e
1: ar kwa sunga kan
0: e
1: egel maral ya kayng are nga indelinga in ri in day ngri nal serigi
0: e
1: aw suru ni na ile lon fini
0: e
1: ile long al ki are to les kundul na kayng are nga suru iri indelinga
0: hi
1: wala duri nga areke na fuldungi na din ki nduonga duti aba liana maye na ko na otan ki ini na yeba
0: ina diyo na badogye na masin ko gelka ala suru binga sen na don na suru al dien tala leke ke nguto ke talke na baw al ilong al tolinga ka ala qur'ani maraba ilong nagal ilong al kelage bal kaw al we kawel egel ila al duodi ke gal na ko ala loli asan al kake etrisi khilaf dikain egel na yalan ko sengi stele mangira losi na baga ilong ne do imbele kelame se na be kel duon ke en ko abenga egel bi alam bagal dora korombo ina na madog gingoto ke na walangi ingu maramben ina injir gingo alka waring inwa kanegi adi ilong na tokena ri tokle
1: ka yang arenga tokinga
0: ka yang arenga tokna arenga na
1: to arko fikire griya
0: nang arenga tolle nga kwagi
1: eh
0: kiba arenga tolle akwa nke na arenga tolle akwe na ilole jirgingo ye alke ilole ilalong asa tinke mo ayena lan jirgingo dele ke wala inke jirgingo kana maka kiji kang alamba skirgimba namen ka ke ka injenga nyette na awle dogi ye jingo kuragi ba na awle illa lo ngasan token den tille kirgi mbadeling lullan sale na ma perraken wala illo ngasan lullan sale tille kirgi alba token na ma perraken e jingjingo ngi merame
1: erdike asanki kalong kwa ingame nga aba enni ngana kwa wori kare jel ba tulle jaring alba tulle to dew jaring na aba kwa kolman ji alba awuna wori jerel kangungi
0: nana galen kama bagyata yin ko na ko nduona kwa wori kere kwa
1: iri kanki wori jaring ki alcoming ina lombal jaring ile kamin bagin nina kangungi oto zenina oto ilona ki mitilzin wana na lo tal dem burwi nan konjolenga ki lo longalang al kwa kereli ki lo longalang ko ngala longalang to likaring
0: ki lan to likaring
1: inna maye jaring yi na lo alilona buru na burunga dom gena kwa tesingawi ne kilmanga pesge ila lolay jina njwa kalas asan koro jingya alba rojago ne men njwa kalas nema buru yani rumbin ke na rito dake ba kala nduon wala long ene tile alantare to leja ila nema yeyi na inkwel aba ilong na kwa wori kare jiel bele songa dagar jaring na ba lono kwa du ko ne ngama lan umil gawiya man jiddu ala jomba ila tile man dok alba junyungo adiring alankayeng alang sammosodja na disusi tuleka kirija kinamaye al incominga kin ala arenga tulenga ge ina lomba almajinjwa oto doing arena din albatini idleye ali ilona konjolin tilei ila sare na makayeng arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masurko nga kundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa ke ba sare te bungere manju mun ka uluke aba tina dinga elens bitu mun ka uluke nga ba dille banju mun ka uluke aba ro atay kuturgu fi aba ingel ban kuturgu ke kila na ma his ailonga al ilong kaing are nga tulenga kila al kanna surdioge ina la lomba asan ki tintili wala kala asan ki uto ngato le akile tilal ba duin sabana din sabage kila yai ba la ilong are nga alba tulenga ge na kaines tili asan kwang almas inalan takatin kayin hi ila na may jundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga ba long asan bas delen ki tin birgo a kasebes ilong kila ota albatinin kay na dien are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliye alanke butumo na ma wala landok ine are le ko aljinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe degle imbeleng are al tulei ninel jesa inga kerker sambien aba ilon natin tulle ela lala ine kwa digle are tulei asur irik enga alugi ikinyesi jundi nakaka wo na utonga tulenga si skariti yi na utonga kitsika wo al ilon nakit tebunjo ki dora to legis duitia ki namak na main durai o to ki te lumnas are akamba nas are to le akamba sur iri ki daga ka buksanga ala ngata to le anga
0: asin ko bo
1: na abas are sur akamba to le nas ri ilalong alangi kinga kuro ini na belenga to le nga karang nang nam ful dunga kerengel ba yi maranga ba lo na are to leke na dainse are kul sur iri sawa yi ki bang bangara rata to le nga kerengel marang abeng ko ataka na sura soba bon kul nyet fol dungo korol no to de tulle an koroba hi wala di en dio bisara asin kambal ko hek makariya inma are tulle ne kinga si jundi alam bisara ke ar ko hek makariya na kaman alangi kuro ini na are nga kekire nga au utuma belengam bal danga tulle akit kirengel ale longa lanki kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yeyi na makore el nay bulung en na masunga yeyi na sakatini adan ki dirles en galong are al yene ki nga si jundi asan uto nga ki bisaraka are al yene ki nga si jundi alang belenga kit karang alangi ki nga tumul na tabun jia are ayle ki ngisi kuro inni yi ala ngutka na sumo sotka na sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulle ake ba a tagango ba
0: e ki boraina ke borvata ki se na madoki di gwele la ngwa a longa di ang aba ilon na burudi o walgal a ko adien suruba ne welle gi mbau e ela tinle ba islon kwa se doka sa itin yitia tsoko tabuko anga skerengele ba kidan sin minginde njengin ela une del die ke regala ba in sin minginde njengin ei ina lanka entorik na mankain porrengan den tinlel kundula wala ardinin kena en aika ade illona do sadwele wulle jonke illalonga sa alang asileng indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longa tan doin suruzi kinale oyanga a wala inni long albake gena wulle jonke a in ore ko binga sama wala in lalong alba wulle jonke alamba kon namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sok pago le nama ko ambak bika ina ina
1: kutukure ke yawla
0: kutukure ke wala bi asem balumba e lola mara men kidik nama yena ko ngam makasi nama silong e kam mitil ke dik ne ngam na do glo ngade banker bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a banking kina ko le indir bankel jam na ridike ina indir na ridike ina indelin nama ko ke mitil ngam minga aba ni via na souk bi no bumo na ko basala ko se kalde di tout mon site alba din sur lojay
1: na al koy ngama metile ngama wa asansi kelier
0: egal
1: di alba din tabujili
0: egal enangi ela jiban jo enten sok namam bazalan sisi kalde ka tout doon aba ku mekato ngi na alba do alba jazoy nama incoming ki ka nguru yakin songare ka se bas doon ka la genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na li kuzin torik yegese ela surwa ki ko na ka na dele kaul na simako won na gulle ngau na toro da ke do ake bal kom askan wal ele surun alken ke wakaina do uringana ele ngunga kala ele suguru gela gi jisika
1: na pingina na wil na kwadir recall
0: na pingina kwadir recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: abelo na kwa kereli
0: eh
1: biel batul le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ay
0: imitil na maye na ele belesina la ngundu ji marambain na kana mena min ina eten sokle ina dain jirgingo alkane ji iskirgin ke jurun jarre tolle ki ngasi ingisa long e wala inse akelba ka kanji asa inalan kiriyo lo ila roal en naskoro inanke asan kap surun asi taga wala asan kabba illa sekel taga la kabba wala inse kel aran kab
1: asoi enjingole
0: yes
1: a abay lo na ki se are tolle les kirgingo doki ine are a ki osom au sirigin abelo neski are to lay le seki keringa al fikra al kwa ki belefu ka gria fikra sahi ki balloto lele kro
0: aso
1: na banta bunko nama ay kwa zeni na otol da ngiri konjole nankay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin worinke otanga adia askimba nem borun worinke aye idan yel kiden irikan ingwa baski aretu lekan nas de leke ringa a orre kwa kayinni manige jundi nik utonga azake ringa naka otolenga ka yani na ayalumba nina duo belenga jittele kire rengel den kilma kan idini ki ares kan nas dele nas na naskarri ne masunga domi ile na mai jundi otobe long na ile arel yigel ne njoram bele manga unjaran wala bele pia unjaran kabisa la bara hi ile ya laiba ile si ala jaba insi kwa ndio la jambe imbele simwala ba in are inini na mai jundi a neki kai utongal kwa suluga keria dopinya na domi na duo kwa karangale ga kaluye ba in kaminga la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke ngutong la long mana torin kanguni idin na are to leke nas dele kel nas kirgin osur na sur sikas kami sur se star na dora kawriti ya khaji bele lal jamen tarang simo alaiba ala ndile bele ko andi jamen man dom alaiba ne mai gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are ngakel sikki kirgin ala to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan taringa sikaka to lenga kwa kilal ilong at ilone na jaring nge al kwa filal khair kriya inna mai kai ni otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rikino otan kulkein dayin rikino otan kulkein ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kain si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilona jaring nge nina ai atilona waja kwake hi nan jaring kweli abai loneski ar tuleka nazeli kirgingo hi kai ngare benjundi alan taringa tulya kitka asan dai asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi ura nga sikaring na asan kai apunga alkien ai nga punyi kile sikaring hi kinama kai nama yei are wala gal jarri tulle kwang al ilong ne kingetum ne jundi asang taringa kitka alen kitabunko na ala lote yare kago inma delei ina ba ala madelling ila asang abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke burai maramben kese dok lana ilola ba jogone jigla kese lon diam mitila sa so wange na jilun resinga ki aba jona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kanuna dure duiti na kwela nje na poi na ruona ti do guara beti ntiba na ma kurong kemba ga de sita na mara alkolo ilo ngal dogi tin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ainin kap kwa dinge na ma duo dik na ma inkwa na ma giben kririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi wadi na mana lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nas kirgingo jegilia ye uto metila de ke ni jaba jona jegila ela lo si giban jelo albadel ngi lo ngala ngala tin le mara ye ela mana kurras min minin si ke na kurra na karai
1: egal da in kan kai a tabu ay andi ba ninal ji ngwa ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kai are nga sur sawi ila tulle ki nga se alge spegeli inna maye ye are kai ina lomba mai ningal tari la are ba juru leke nemis gijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang inna ka hi indu na mas jegil di are la sel gijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha di ngare na tulle al inna ka hi in namas source bangar au namas kwa kulizibel ila are na matabagba kala alo bumuna tulay hi inala na melong ni na zakien egal na jiyata inanka ina ayningen egal kal wereng inna ne nanga egal yegal namas rikerel namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa jinjwa zenera rokab illole gimane injwa kal jibangiriri
0: alang abdu
1: alang ab kaduoto ji egal ene jinjelu in kandi are duoto gi marang king kwaringan jegilala asaji koro jalo ngin duri koro lonsa
0: aslumba
1: inama ye allodi ngal dombore ngay mbele ngay giyeri beri al janna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja al nungi jawi nas kimbar ngay jarri
0: suruna goro
1: kangumi oto abalon na jiddi areba delin din suring sijariti ila kasibe silong le tebun juala ba inama ila nama na kidan areba kini nama ngare are al riti al kwakele nas are ngatulle nga sursawe din nama sengwala ji akai we na baji tiji jafa duto da ndiyo dokken akai da ndiyo nyokken akai da ndiyo kwakai nas koro akal nga ba insani nga ba lala al marang inkaye hi kadu inga regala lilong alang kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shiri kri ali tiro pere
0: e ro pere wari
1: hi inama ari kwa ni mge e illa lo illa no koro pere yini illa lo alang kwa kulta raskab anan duoti na omi na dai ngoro fial mbai ting to lebia hi kin nama ari di al ari to lei hi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na ke otanga to le kanya ka so ngais aswami marang ari e ina lomba albatari tawale ale ridial juruleke ne kundusi na dele skising liana makaka makona starika na tabunko
0: e kedik doxin kolom lo ngadi ngina ngabane fi na kwa boyel alam bab rosi
1: e
0: kwa di alba wakilin kina sorunga seke ani si yini ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiro ge na lamba kepele
1: kwa inga masa koro situle kunsele
0: ba to koro situle ku
1: e
0: ba kepele
1: nyoke kawe
0: maraba ilona duoto gi taga anja ba na bakin ku ele jirgo elelin alena ele jirgo lo asa lo nyet le na yake maraki ay zingirgi ngo inalam nama ilona de inkerse ngeten sokle a adiko ona skere ngade lo ngadi ang mayaram na na
1: jirgo jirgo
0: ke ngadi ke na inang kururi al un yal lo lin un ne so so ko me de din tong di matar sarenga sa jawleti a aba dikena stock den di tinjawla ba erdi jom walgal durfi ala ngilla du non di jegi lambu walgal erdi jegi lalang ami maradi en sitin king elatin tok asa jawla ming adiki age al ungi adi burgo yal onga di en sitin king nan sen ju asa di en tebu kay nas arkapi albelatin pago tuyi beske satong en jalti anaman en koy kam bikin ko asa kungela wala king ki asa erila kene jom wala burgo si erdi la kene jom aba tribona bagila lela kela kenga alkoeli alanjia ina lomba ina ngal tuy imperial indi tawu ina njawe na digi na njawe lolo banjelo itinam man tiriri bel ba tiriri pe ba chena ma juro khalas na haddu ina surri gi hol nama dora ka jawe na tognin kenan tawu ngi lon alko ade erdi kenan kamera sasam irial ile nama dik tawu poi man en dik duit ina lo eringel deldi ay long lan mas kani ngere ngi le ka war wi e jegil jegil nama albas ka bar ke ladi en jual kana nama do ki jo it kan ya jo munazam alan to dokir aba jegila na dik ni fena trick buona lo tan kerin sai dinga ba ki sore ngere kerin ngere ko lenti na arda pe kerin ngere na si tule wenyi te dok kaung alan kelal alan kerin sai
1: ba wala
0: dinga ritar ko ele lampia
1: wala lori yang kido alan gelde aka nan kiyan akel izi kalon kiyan abes tu yin jawle na ni ni nyenge ma ninga bele bu kulkuru to ingire wi
0: do kurto ha jegil
1: nyet ila kaiz mine mat si ilongal dori kina kerin sai ini alankano
0: alankano
1: na kwa kulkela
0: eh
1: ni ni na zamanin kwa awlankanya
0: eh
1: orna ngabanya nga walagal agit
0: eh
1: na dolfatan dolfatan
0: eh
1: lialo ke na awdele ro wala eilori le
0: eh
1: awku ni ma ital bulo na kray hi na na ma irin ma dolfalate na manin kwa kul kisingol
0: hi
1: eh lia abelong asang ro ke rena koro kebi ni na mas kere dok no koro kebi na ire kol na man kwa kulzi kale na kagul liya na magal kaka na magal liya doraran naje in nama kai in nama ari ari nama long kiyasa en kalun ari kingasi al ri jurule wala gal al kai al kwa fikira kariya yi na kundul na dele kirgin alan kaka alan tebunko maranga bay lon na ina lomba kiyasa ki ari tulle wala ki raye tulle kirgin kasebe silong tebunjo ala keba indor na mes kasi otoro maning awine no ki ore ore kwa kayin konjo lakin sunga al kayin al jeila al idini mati na are tulle askelba alan kayin are nga tulle sur ini hi ne kulkel nas dele kirgingo nina hi al long fi lode angis beleng lia nama dora karang kidaing ar il tulle nama ko nama kumun na ki le risi hi arat karanga na kiyo marang abay long na kaing are nga sura tieba arito doang keba banye na ilo ninal ki asakang na ba kerrek rige ngale wala dara ngale al kirsing bayang kaming kingasi al kai al dorol jengi dahile na wuri na dorol jeng na are tulle askamba ke ka nin dorol ke na idi ni kai arenga wala kai rainga surati liba hi ile na maye ne ki ngajundi ba ala ngutka na tabunko ene mat ni ngwa a isle are imbeleng alkai aliye alkwa si jundi ne tabunka ne wala alkwa kuiti aliye ne delin na jake ki kandora jaille abai lona are tulle ke ne skidele kirgingo na kai ngare nga surta we kidan jaim ni ban ta bunje na ban simoi
0: aso
1: marang aza kelna surji ko ho ke ya ni na ina lomba al are ke tulle na dele kirgin ni jato do banyet fer kindiri kinna ma yenge na sunwa akurungi are yela izle ni are tulle nden ni den jasa wasur ayle kingi si yundi alandayin jayle domkan na alandayin jayin tabunje na alandayin jayin konjolo dio askeba
0: aso ki borai na ki borapatai mara mani ne jalfa kayin malgal mera make na kele dukne kumeng
1: aso
0: jalfa ke asarik muhammad abdallah bara aso ki borai na ki borapatai ye alki ka na kitin ten sokle dayin yandalin den gorre ke dayin yandali alka na kauke rek na mayina dayin worre gorre kirsin bara exilo ke sasoka na ki borapatai sa dage ten sokle na jayinan auna bundul kinali na kidien kirsin baye etete alanso git pago alan kwa nyetin se kaitina don to ken alantari it en ke sense alantari alangi ken se kwa pia ina se king kling ki al kwa ka torik na kwa ka alang ina lanke aso ke braina ke brafataina dok meram zakia ke na ibulo dok asika is ke boraga sa men songa ke brafataina ke se ka se bazlong ka aba maman jiri won sabba bazlong jiri won ke songa ere ki enta mo alamba meram zakani adi ilong na dain surunden tale dok ilong kai mera mane ka songa ira tenen dok mera mase min wardio kingi ete ki lole an ka go ba alan ki muto nan indira lo unki kalum se mera mandi en joro na yem boru walga suru le king kil ma ai se kin in nana mane ski min war ki se en ka dan barake gamraddin dok bara aso ge samin na ke borai bara na gel na jago sa dege man dan bara dia aso ge samin kai bara tabun enan nyatin en albayyi nabirok borum balda bang worre ko bang gut ko bang ki se nan gut pale ga banke sene yai na orren herran ba bi banki na na ma uto akene so ngai ral kana kirting so ngai re gut pale ngasi ausin ko elo ne gut pale alkera aso ko asi un se belen den kering re majira is na ongal baske na is na ongal kela se abai long na bele tokke na spago sime da en borung na squa duobi duol ba nyanga den juro le duogal kela osin dio do togela na maske en jaru is ke na je na le duo is ne le duo is jato le jato jato ba nyuma na skanyi nge na sa son ki na mele na king coming gut pala nga yen orre tare ko alba nge songa ngire na herra nga duol ba nge songa ngire markial ka na kirting ine asang balom kel bo gut pala nga dien tare na kaukina lo ba nan orren tare na kauke na lombal bal kijalon ko akan lolo ina ngaiba asoge sami la barake abdulaziz doke bora sami khay bora patay bara na gelna jawu kise yei alki kana kirten tare asoge sin ko na da en barake dok habibi ye na ngin bis ko aso ina ke bora patay dok orre porin ko ata ba kise ina yei bara ke bele na ki rim anan ka ina tarasin alan jirgingo alba yene ji ya idok alan ko elen sikirgin na ke bas kirgingo kanaji naji nabi naki sarale jato ritalba ke bantu ka kawe alienan kai ngabo ke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya walgal kwa aw sadin ngin kin ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inma ila soge zato al pago asa o kwenu sigin sikire ay alantari itial ke sense ilong alanye bara mahjub umar asogis kamiya ke borai ke borofata bara dambar ke dok garwal garwal asogis kamiya hay ke borai na ke borofata dambar ke arrashid mamandu asogis kamiya hay ke borai na ke borofata dambar ke dok bara suleiman dok asogis min ke borai gutpalinga na dambar ke dok ada marun idris dok hay bara asogis min ko nyettin duobi duol pa kono ke kono na duol dok ken kono awa baranga ba asogis mar dok ye yiba jenke ko andiyo ne pisindi tesindi na namay na ki kayna yena jirgo onkirsing aba alkwa kim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan albanyo kekan aliyena mitilo ngade embeleng kaya aba ten sogle di matar wose uronsi nas nas kinyoke na jwela lanjaro aba dayan togel dayan togel ki lanjaro dayan badu ingel marabe lo nas kaya lo to girgo songo ake bot nas gela lan yu alan jaro ban jaro na kiru bay nan kalum kiru go abas in kena ke la kaya sake bot kirgu lo to na en gwalan lo karo bante yen karo nda en dioto dogan duimba mara aba en gwalan duwa bat tok dayan tok bonus ke lo paro wala ye dayan tok en jena lo e paro bas surti piepi nan susi gyo nan susuti piepi a ete kine men kamen girgingo italke alan kawunas dayan tala kainga na dogal yena wo ngade ngun kuzingi wo ina kuzingi ba alang 19l naki energy kundina hoye lo yentala na eske salem ko maram ban bas longa nang trick kuro
1: aso sami bar nga se sunga aso ami bara habib ibrahim ses aso ami alyenan a tulle rimbem fia inna maye alta bunjoyi na inna makai ninal ki dengin kirsin a are tulle kingasi algis duiti
0: aso
1: abay lonas ki kay are ngale majaram bay en nan kirgo ni nal ji jamin a tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwela san kay are ga to lenga ke la sur jirgingo ni nal bara a good valley habib kwa a inala mon kutum won to mun ko marang abas are to le aka mbasa deli kirgin inala mba alba ho sur ko ngakel inala mba yalwa perra kenga numa school surin wiya ila idin na are ke ba una ke kayen are ngankan ke kayen good falling ang marang ingis kamen tin bitin a good falling a remember atiki arkai atiki remi bagosi idin edien tuske yeyi ale long alandien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba manki kien are nga tulenga kilan tumo alan kay nga are nga tulenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenes gijan na kas amba na gut pala aske ba na meram aske ba kinma yei ka ira tine songare nkwa alin kalunen kungi na duo tabu loker jawiti na de nungi riker lew na indoga na di maram fuldung riker kenel lew kilana makel nyet nas dayen kale kany dayen gerale kany na dayen sur kutumo nina elong na deldinga kien sur ngasi kikien arenga to lenga kilang se sur kirgol na kele na kutumul ka songwais aswaming a auna bago a na remember
0: aswa ke boraina ke borafatai aina na mai tirkurans galdan tombar ngwe de kelkam namaskengo na king
1: aswa
0: ke borai

0: Eso que por ahí na que imborapatay, que se que ingo sina que inga, baran a quiñet en albel na bago, don hay cani, a desduo vidro si con acá va que se. Y en el quinco atar cual va vivan, en la lomba al vaquera cual que el que na kirsten, a quirik na maro guía en wasen ka u duo vidro, a lang a unas pago, da en orre cual el obelo al que ingolga duo tanang. A vos y vas boa, a vos altong, a una doctor akurel bal ki dem bering ela dele una bandines gorrenga ba una aldingas ba una aldinga to yagis pidi ne si dok bago se si bo al dok da ngor render dio ken sing na da ngor rengeng gorrenga pe maninde dele do ki wadi bumo a wala to yakela tori ga se enkelni manning babun belness bago de gine naskago ela una enkela kienkela saying ageba namanguo ila dogal ki subutaro kurel na deng den batirin den kile o asa kero amuo ila si dok ala ilom bana al deng mara long kensi na resing na al deng pe dok dele bani nes ki kurunga bau nes dok dele al deng kel bam na dok basi nes bago nama mera msi al kero na bain nama mera masi lobi lo al bain nama kaya nga basi bago sin subwa ki dok asa wurik kawla asa dain daling kay na resing dok ila lobi lo al kwa anka gulel ming satalait le dok ira al borungo ka gul kiasa inkalom ki dok asa kay na majar mai ne namaduk longa de kina sa sama tagati ne kina danjal pakura al asa yei
1: konangio
0: na boru di ranka go
1: konandio
0: egel ina mbay sen ngabe kiyo na kago ne kili kela longa nyet ngina de ina de na na na ay ku ay ki longa sie ay alangis jura dem meaning ka kire kwang ela si ay alangis jura ay ninka illa longa ki ela ngal ki incoming ade duir re ki din surti na surki go uto le njale ei ide lode la kena isi gmail kela nsele kwa
1: sunga gmail asang are tulle kan nes den iri kay ngare kan kuli le lole sawa nina aliyi na dain sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kay ngare ay kayin
0: yani na ginen
1: loto do azundi ba marang lodi ang are to lien de nguri ada mang nifia oto ne kinga borudong ranga bijet yani kolo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga in makai abai lonaski are aka matulle asadde le kirgi ore opu ore kidalda alang otoking kay mutongage kasebe silong aliye ni na are to le nguring asa kidele kirgin asa kamba kinyela algi king si jundi alang kidele kang ne kingamen al surun kwa kang ne kingamen al suru ki kay konai na mamarang ngiz long kin utonga al kul ki uto ina kaming marandele ki tara kamba ni na ene baral ning iria ngi barake bara adam harun idris kasongwa so amin algi njwa tabunjo wala jui alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai taringan dio aba ilong neski le zikan kiban najenken alkwa najakaria maranga baski are tulya kam babara adam arun alangi longa lang kain are nga tulle nga ge kila saki dengi nkari kel na deles kirgingo na tabungko ba ilong nina alkwat rito dos kimba saki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perra keng na oto ye al kalma inna long na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alang ke wonga kika na marang kwa kernga ge inama areng are tulende nguringi
0: kwa kenanga ngare magegal
1: egel ne na jiduo aljid tondingi tonding ne jilong nasraya jambana duo ker el na dendi oke anangare mawe bagare me bagare me yo ta so ngwa king tirijinde ba maranga ba ngwa aldengin kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pap fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neskidele kirgin alang buka nina inkeng albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorai na tari anke ba ille abarai tulle ke naskan marang kainzi asadok otanga sungage na dok ati ngwal kitiri jinin dorai kwa ngama indai nga laiba marankas alumba arre yidai ni jinya min tare dinga laiba gi ila tare siki zimpa e kwane jingo kasaba zilonga ala undilmba ala ke bay la kan
0: ki gaba
1: al do reidini ni jinja min tare dinga laiba yo kwane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gaba lai
1: inyele ne ki ngati munile jawiti
0: manyara mbayin ki gaba lai
1: asoi a barna sunga aswamin bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljanna jago asokul ki boray a bara abdurazik kayinsi dok na undul bara adam mahammad nan kayna undul a abdul bari dongay sunga ni a aldo jelna jago barna ko kulgis aswamin marang ingisin war raytul le au aretu le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki nga baye nen tumo maranga bas are itaka mbatulle alen se sur nyingia a bankan kise namaskola kungikan a na bankon jolandi kan nama kwadinga kaungene ngama mati alkain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware majara mayen jwa lomfial del décité o keden suru net ne donga ja marang alkote ngaran de ngoroka namen gamal matiki kana sada jitigan na maram may silo matiki ki tara ila si asa kal ngaba alge lom fi ni ka so singo
0: ki bore maram man ki seyene namadu ka lodike na do ka mitil dike na wala sangal do mending ne na lomba jingo yi eten so glani fi na elle kan ete ki gabala yi kim mitila mitila asakal di mungkin nasin di kim bitle ko ngali itile za to na wado gure rengel
1: asoy
0: a wala nan wa kim mitil meramen eten sogla ade elong al elle kay na tigi di yokay ngina to rega saki kawla naski zonga diksin kay ngi di tigi di yo alke na na kenje kwa ke kimina na poru ya kay na donga songa kay yeke alba ke zonga la tombe tombe ilong na tiriri fi
1: baba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ele tigere ye kisi
1: yani na ma jode sam mitili njwari ngamal zonga den tin dil asani
0: na kisi asani den asani su gloki
1: asoy
0: ele kalga wala ka 2000 ka wala ka kay o ele tigere abad dilele la mending bang si jawla na ma ri kurra ke na ma den ri jam no mening urutan asan kem kwasi tim baila liana mo bunga
1: ay si bunga
0: liana mo bunga na mo tombitong ilni na jena kurgo akela nyetun ko ina tiriri fi ela kai ali duo to gina kidik nu illo ay duo di la kena kani so kena kule na skele di wona ine ke na lang agil kiye na ay sal longa kya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na etel na
1: ye gel ali al dang dansi al din jawda abako ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abakwa kare yel bele so jari
0: na ela duo inela wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na kere bi en manen de ngari
1: majara ban bele pu ina jirsing en bele yani karais duiti yani aba in karabi na stala ila sin na la long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong san kikinu to ngu sikin na kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: don adinga le ka gele mara menna aba ello so din na bulono duodi nyangana zonga ele lingura nas ela
1: na yuye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: dien der
0: yanin kwa kele nas ele duo sina na yaka din don ganzi aljam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it iru na an nangel na jabung odo guabere nga
0: ban jabung no guabere nga ba astinel pakat bambere imma ela sina pui ya imma na den sit was lost pinga sala kaunya le lode mamlaka
1: ya nagal kurona nyanga
0: ya nagal kurona nyanga
1: ai
0: kaunyi na le lode en kuringin de loy na leki ete al or report na kitorin kama kial kwa ajang kwa kan kwa ayang kwa kan ina lumba mar men kiden zura mara pindi sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizin wa ajalang kwa ila kazina kiki ingamingal kuron nyanga nyanga lagi mara ngoto nganyen si jeyngo daile
0: ete ban ha
1: ete
0: hadwe
1: gela yoto bay ngwa abais iya wala abo enkwa ajarangwa dilla jitinginda wa hi ki duo ralentu la nansi riya annansi riya jam ba dimasi ngorigi njawla na goso
0: na sok ela
1: hi marang oto kelim ila isa aida arang kinyang awsa jingiti oto inenga dinal nganye nga bas duosi le belejwa yi yesi long in kinga sing in fingal nganye nga daire ausaiba nganye ya na mbere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangu ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngoso nga iri bagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sina nga ge elle ya
1: gura mo oto oto abes inanga kinan dale ba waja inele mo mba du ka ngi
0: maran mai na bai suwa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enkin abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ki gis enkwa ajang ko diko do de jitin den dawa annan ari akai ga ba ide lelite la rid banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan kore in zabai ba rid banja kai daga na kise sen se kilma kai
1: anan okori banjo na zel nas
0: an okori banjo na jis biya na kwa kelen nas iri kol na kelen bing o wati kiyena bawde kan un ela bela sa ese angela zman tabbigin biya kan bay na ga bas ela bala lan ba ina muto songo age a kedik mara men namadu gine wela ngwa lo kene ne dai sawak zakki warin zakirin biya e dai murun dio porenga e gut kawe e kalma dio na nyala no puo mara dio zelenge lo kan len yedji maka importanga sudan dio kay na gut kawe na kidik nama walay alangis kinguta si gari ninja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker e kerge aba eteng insin namagal ki doraker ousenka ay kwan kenga al al yasa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni ndelin annan sobtong wala soma we
1: ye enen kwal asoy marang ridik ya sanki orre kwasan ki otanga dinga sikel a nasa kalumba tabungi sa duita wala tabunga sa duita ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata na long otanga to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kerek albat dule kuro bat tabun duiti na keringa fingiti ba ki otona mayin kwel gut alkaw alang gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bundu itina ke kwangis ara rigiti na sursi na kiwel ina kaluba ka al nyoke an wala kasa alumba wala ka tabunga lanni ba la idin ni ki kwa ndeldinga kan otono ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen kien dien tilei na alkutumi na kien tabun kanya maranga ba lon nay kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele ki gie na ka na tabunga es nyengeba na injame ngaran duo do ke ila doraje baranga kabese no orre ila bele al koronge ki asan kirgingo ki ka ki are to le al elon nay ki nga situm na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas maynin kidik nas den sursilong na bibalon zika ila kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba nina torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ya izata alkinyasis otasunga jingi otoba duo jel nenjwa alang den suri risingo arisimba na aba duo digin el kilalye domborean si diye yu indrenki kwa mbulinga ni toka amel nemes den irising anial ajalang kwehena anial impia na anial impia marango toba sinjwa jidi muo ayye lele keringi na al ile ril keringi ayy lole gudfia ayy fagin som gudfia na ayy lole korona pene enga na kinki king kilalye akeba inama kai nina sa duo den sura na duo bi duo abay lon nas den sursi alomba ba nyokey maran duo asa den sursi long ye anna ngay fia den sursi setiel nan ka kretiel au nina oton ken so makin al majaram ba mbeleng matika mbeleng ale ilon na forre nga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan do kayina do ke kwa karangan so makarangan si kayina kawe na as irelba merning ke subu so milla leje inning la lena gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na je na den i andalifia na ila na maye asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa ar kwa ulama karin ka kaminga ingaminga duo bi duo sa den i andalilong yi alye war sunwa ta bunduji
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na maduk ki inalomba al dombori to dogin den di kirsing wala in dombori jiti wala in domboregi long wala ina lomba maraite kinama ilod le kago dayngore wolgal dayngore ngwa unse nga kit alan kumwal nas angal akumeba duta sam kwa gangu ele uno ko dombare songwa se gutas kaiba bako aba lolon tokle tiriri ka ngi ilol nama marama wala sam wai eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kim kwal dug longa den ting social media le kenna ke na dug gallo ke rakaba ting dug badam burun tule tip ke nes ke nes kwase kain sinas tabu mate wil wil pi na se meleng balad dombore in gurem bandem bal ina luko kam mi orgal gurenim pal rikera la keba alangi gisi gunde nas jenga si mo jende lindio ker ala keba indoy na kenas ko asena bilen dombre yakin kernga de kinal wota kernga ge mara albay guranto birigi si alangi jondi nas jije nga si moje kiki nje ki talji yola nje mara bani ne namado injingo wa kana mo wala lang si in lo si trigin allege nga indo si namado kidi wala sangin agwe a deldinga lompila menen kwa adi deldisi gwel nan nan kiguti adi lona jato jola nan jono wo si gumana kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki alminsi kawla ki gut ker ses kerni ba sel sekerni ya lebeleng ela domborasi mara ete ke la domboreng de ngudi ela san asan dia argina iri sekerje nas kwazi min borule boruba nas ejinje ela tori na ke ela domboren de ndora tori ze duo el alan dawat apwa nas kwazi ton opu tubo wal borngale gena kwazi dawape alan lompe asana ini tori ke ela dombore dola el na duote ngasa kwazi longa erel alko en kamba mohandis alang el al poran pogi ina mohandis arde nga memare nga walgal al poran ding pogi ela kese al guran ina so pe na yene te tayara ergi na e wala al poran pogi el bat guran sina so pe na ete ina nga eleling ayye askaimba na na men amin ko ete son di ete tokle ko ada en burun tule alanga kawi ba ndas por renga dokenga si na nya nga si kien juro wale balbal kawe ala hatab kien juro yo xana rena nuile ke na longiti jeel njamal ba del ngal ba gurani di na ki mo kam bat ye gurani bar ko na ki akay mba borun nyet borun nyela ko ake maradi akar gi zatori wolga tori ke sabaka na pu kalang borun wa ker ki kien tiya wala ki tayara to kundula dali al poram pagin kein ki se na ko ki ki na ko as enan dawata gena ka kawe e ki kayla akay mba na ban kam ngete o report ko bar nga ko ak del boru as binel ba ala ndu ondul na bi nga se boru kein eske la juro balbal pi alam ba ko akere kundule na ko ansi la makan wala ko an a ken ken o ga ka kan wala na ki nga sikatine na ko iri kanana kanana iri kanana ki na do kai ti
1: asoy ma yar ma na ma en jingo tunga takatini
0: e
1: nama is ilonga lodian ki sursin in rindio kabiti asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kan na lomfia la fia danjuru jemere asake ba ribere wajel naja bambaw marang jingo ke ni na do beleng yore do ale lam na guren wala gurani den ortotiya ila juru le ati injua alang riker kimya jingi wala pizya jingi wala yi wala tayrani ndeng den gudja irina ngilasi irina angiringe ba na kangu ngine sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokkenas kenota hu ergiti kanguni na kai ndora si el albas erito kenes o ergiti ba lenama konan ko insurna umong na ka sursi a dare di ndio bi na otay ngala nguro
0: na induo na awle ke
1: na induo atigal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songat lo ene nama erdike na den arakere ngel ba ile nama kasi in aming ile riesa kwatorik tarika wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa gëren kam ngel nas beto oto ina lo malanki ka ndo kolasi ingwa alamba ke le dorakia la oto sok sok keri oto sok sok to lei ne ina jwaba induo al do ke na ki nguta fi al madir mari torek man ngi ka ngu en kam al jitti awal jona som jul ngi ngam sang sal fotta jang yomal giyama na in namaza tabe ngwa ye sal fotta ay long ine do jiri ngwa so ngwa kay in nam keri al illon ki kwa kit kan na lotok le kerel namaz bawto kilni na enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwanga diuke na otakernga
0: ne jimare man salpotaka kwa kera kan angeba balba poragen salpotaka ko oreke na hinyet kan do kalka we guranzi kan tori digel ba ngwa salpotaka
1: egel ma domo egel nes kawgiti ha alangi loto lekase angi loto lekase in namayi ne pie jamaleba na impiezi abayngwa alanki ngozata mati ne ngwa kidi ndorali nanga alanduo iting saburti na gutfia nes gutnini isingo namaskwetizi kediki lelankabia a marang otonden sok rikerenga na oredu mbiorulung alki kan na kirsing bintulen sibalong ena lomba al di kwa ortotunga banna kinota zumule ka koranga ge alki otoilong alanko ka welba alang fordu injuru lo tokle kiril idini na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoyngo asanjuru si tarifia yana makena eritoxitil hi lia albalo keri nyanga na mabulong na yes otosunga ke nes hi nesulange kina ma kwelba alang otore duginalong na daim forre asajawru telangelo la kidaim forre ilong alang bele fotasi ni rising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungai rising ati kimbelanga kirangasi nanning sa sungai rising ati lon alkwange mel deldinde ngusi nasin do kwale sa sungai long hi ki kwela langi nalang kalong kangungi idini ki kay njurunga dokenga ke bolal lumfi ines jaba sarta ines jaba jiala ma insija la la lumfi inara kwaba lumfi ngwala nyetka nama kangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongo na durising yitule mazalung indu karising na ibere ngalang kwa marang abel lonas ji eritok jalung na kernga sia zalumba zinina ka santu antoba ati duoto el alang aikira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba aibeleng ine namas ini ukal nyokyang marangi akwel boto alang oreduong kene ila lori kril delle oleduong o nes kainjur ngasi jabel keringa kausinga al kwaingengil intin al jurgulon tini jidwo dengil alfi kal jwaziwi tulen sijiwi ati belalang ke gulda bazata alanya sijergi na tuga jawi dengil le
0: na mama
1: ne dile alanya taka tuga jawi ba inanang duza tar elna bona ke bonwal mensi bele tok jwa o jingo to jingo yebes in iwe induo asa ota ken inerisa sa duile songa lonzata
0: chibore
1: la imarang al kika ka no delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tinbeto se barnga ila tinbeto zin
0: kise maram
1: na ma wel ba alang otto duo ke na kwe si lo jawriti alang kwe lo togle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang de jalungaiba alkwa sifakiria wala iya jalungaiba hi alama duin kwe ngwa alamba kaso alama yegal madu kalma delin sombia nama ki ila le yani dain ay kiria ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngiria ye indosi allomfi inangpia dinin kwe ke na de nyuru dile songopui na ken are ngase are dinin songopuge mara nyine menya melala namas ko edwin yal makin do raja almay recipia nama jel na duosi mugolo de lejaw ni jia sin jalumba keri hi aljaw le kalas kila dinga sin matoy ngosan ergi kalas nama jena ker deling aw namas bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim porrenga na eri ne lo na jiwin do ray ne lo na yesi tum alankawa idingi ne ko akarake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwanga kamba ninal otto kwa yeyi ni nes yani tu kin ota si sitanante bunga kin se tare kawe ki otto den gwasan kiwi ba jato da mburun orke kadinka hi al duo karra au hi duro di oke na de mburun hi kenke na sitara silungu annan dia nes beto wembel dia nes beto hi ki aininka ille longalang kila ota sika wal ninka udo no sursi kumel liarok nama yeyna nyokekeng numu kumunes ingeim kial nyokekang lo filale al oto kota yanda emburu ngoroka ka asoy sami
0: asoy kibora ina kibora batay orre kwa duk ba wasinga dike indel ndok na wela ngi suwa tarasindi ina dogolang deng jurnyon na deng diyang gutin sabba kise kamera masi wasinga usongwa abang kwa se songwa wasinga ela wung na wonga kital ke ngan ndu ki nga bage kwa dike na ke na kwa ke ngan di bullying era sa yin si tabunti asa kwa si tabunga dwete ba bakwele dogola do kingla mse kela kawla naji naji oxygen dogola ngiri na lombali ya ba duoto ke olok jigi oluko man is ye e gerrense boru ngando wala ay kalnga na gerrense kwa ay kanya tong albain ina lomba olok delling albas baba sikunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona irigenes ilerier ge kilula alji nas ago
1: din bele na jirsin
0: nas ago
1: la ba wesa lori leke zeneba skim kwa alji wembeleng ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ila long kinga si algi simpago
0: aso
1: in bele alji jirsin in are lefiniti
0: aso
1: ki ila long al are ke ton dio to le meram
0: nesta bundoite
1: na abo nesta bundoite nes yendele right to le ilale are to le school su kirgingol atang gut fena si ki ndogola tabunje wala ilong al kerker kuringeli inna mayena sunga in kornjoli ine na mabarake yi
0: ay ki gabal
1: al jona jeyinga bo wona bayinga yani sa so baranke ngo na so simoge inye za talgi jundi alanki kay are ngel na dele ka
0: dembele ke dog dole na wala son alando ago sa sa ko jijo na mayena wala meram sin wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeng mara ele rol ji jeruna iri pir jangam pir jey ela si aba ilong wo na stina alanki din ko sa la dorale ba alangi dog din ko dog iri je ki ko ara ba benke na ye maraba inalang ay bana ko lalang jisi kering jawe te lamba o al akiran tari pelan je to yan nami ela leiba inalang azgin ba fakat abo ka binga se wasin ha songo ki en dogala se awnas eri kawla na zeiwe ay duam kal jike lu jawna erdi gunduna eri jeil na nura wany wany pi din ko do ka ba ji eri je gero bampe inalang mara duo ay bangi sta tir pi awal gal abalay na zmele lolo ela se kwa dogal ba ki indora ka ma ki indora al di kene singa makingal nyet masalan goranin di kurul na goran kay ngo kam bari age min tori na kay ndakan akeng e be irinara inna madi mera mabbe puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ki juro ngat berin ko gidal juro yabana ke ben dobi dol dain suru ndul nay sim belen ka jisi alangis jami appa automadi ngelle basin yo aisa mayndi sabaka na
1: som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayndi al duena melangis jafi appa automo basin yo mayndi aisa sabaka na appu jutumo asana ila imam al gilele jamel kwasi salafi
1: al wajan
0: dulin ko nan wajan indeling ala li ayesi dele kabiyana ala ngi ne din tari insipia al gigel asan din tari ndu wasai ba mayndi aisa ka jutumo al una mayndi in ja sabaka na appa ke namaden jikili jame appa ke nedin isle namagal doksom appa ke sominal al daldinga nyettinkare abas ela sitina bas tina abas ela sitina ba basin gwesa pp gisi na alba ko elangi gisi al kere giski dulu ne dollar giti ayi do la suruke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo chot pa pa tum ol gal gis som tum ke ngata ela lole mara ilore ki nama kense ngi na kirting mara kense ngi ki a do ke rol gal or rek ay sen ko ba elle do al orey kin nama kese bara a mara man kase fas non dan tin man ning inko do ko langi kulmi e ina nama ina dan bara ke na inko a jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: jeyngo sene jeyinga
1: jeyngo sene jeyinga
0: imbele jeyngo sene jeyinga in na nama
1: bele bele opuy
0: imbele ye bara bangin dual in rim men pia inal etri wala yesina enes ko na inan kani mara ken ko na kele nyetti ngawna dobi do oradum we doong iri tabbing ina lo bal am bajal li sera
1: ko de ken si ko na ge aliena rimem pia marang den ken ko na lemmini nga puuke alan karang
0: na kido sin
1: ki ko la ken ko na lemmini karang
0: e gal na kido
1: ina me al ki ngaming oradu nye den jur wala poisonga asa are nga dia ken si arreti na beleng ne sin do mon ki do radigel nas jia sin jelum ba inna mayi imbaran ken ko nan mayi ngena domonge ka bara soy so amin asa jeyngo na jeyinga jeyngo sene jeyinga au na dur orredo le a teri en alanke ken are nga tulenga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga suri nyinga na skeyngo na kayinga na wutka alan kayin sur ngoro ka asoy bara
0: ke bara ina ke bara fata ke se maram bay ke nan ma ken se kin se aban kwa alan da embaran ke ngona ke le ka ngi kin ko na karuk basaba mi ngete
1: asoy
0: daru mungkin en sur se ani na bara ke sinan o sin asas yido sur se jani na orre nyetin i long san sur ngase ko ngi ka un bay ngose ne bay ke le bay ti e ale kal bay nga dika am bay na banni kira ko ngai sa kungile on mele ye lagena yenge songa wala ginge se ali e
1: bele de mining apoi
0: na wa bere de mininga pai kise ina na mena king coming
1: kona ndie mininga poi
0: eten sokle ki in ken kona le aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rim men kana ke den dombore in kwela ndo ke ayen is na ke ngara o za rim men pia asan in bere sa ke in bere ngadel ngal ba in lo al bere o ke jeingo se jeing al ba del ngin sir men ja me in bere ki sense dombore ske maraki ke sin den burun u ho kari asa duo kona ya ani kayana kona in ke na kape aba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: kinyenge kona zata ale illonga san orre duunke zata
0: ba minen pia ba jene jeri ba minen pia biran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi maramba en bas non dain tin in alko langi tin kulni
1: asay
0: ana jegil ay dok wosidik ital ke bas lo sa seleme isay e ina ma jegil wosidik ke kire dik na jago ina dain jirgon sabba elonga san ay kirgon lan ay ken e alang soko to bukwale na kain songan zat na kain porre ngandi en zat kan gari kwa kain yala kundula
1: asoy na tane asoy amin abaki ilon na ki are tulle kan arraye kamen arraye se hense ila na dele skirgingo kibang tabungko na ban naje ngen marang abas raye akamba asan tarika na ki kutumo na tabungko banye na ban konjolele kan namang nin torik awuna school kayngo na kayinga ke kayeng arenga tullenga na kayeng arenga tullenga si dele kirgingo na sur iri kayeng kongaka na wutka aram kutumo na tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tullenga kila mbela na belenga kusenga si hi kien jurunga la babu na tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ya legale sembeng asa kul belnes birgingo birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmangan jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rae tulle kwel alan kikien kutumo na ko inama yayi al jirgingo ki sensei are tulle alan wutka na kutumo ninal gis lomfi ki ngasi del disi fia na donga eja inama talai nes lomfi jundi awuna dayen talale keng namang litet na lomfi den surusi dorol fi asoy
0: ke boraina ke borobata ke sense ken ken senga yetti nyenge enang ken senga yenge maramen na ki abasang inalang akirgi mo ba inalang ba kiyal belena kirkin worro ko ki kwel alang imbeles starika inalang kise ina ba ki kirsing na ka lomsi etele sare aba illona inalang ka ki lompi ke gurro ki bang itkumo al ki kwel kan kel mangela na ital wori kenga dok basin kenga de la long na batori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min no le je ya na mang ibrahim na ma luti le je ya na mang ile kerin ibrahim ishaq le je na mang yaqubin na mang sulaimanin na mang wo musa kinyetin kinal ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akena kenyi kinin le songa le ka guldo albaskir guldo uto na ma khalas na ma ina la ngawal yengweli aso ke ibrahim ke barapata mara mandantin basina allah agi e na baisilong alang asikir dikay
1: asay
0: ke boray na borote.

0: bayla orekwa don ayani are son lobilo albang alan dombang kwa kidal jemu yidile aise bomungo na kwa kidgal dire jonge aise bonga a nesku daragafia na ki kiembang lobilo na kaman neskain kubin ko ngapori nama digle mani incoming kwa kidayore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin ko ngol romanin dio na lomfi roman ini a na kwa kidgal ilon na wajana gena lomfi fero efro na kwa kidgal al ilongal na wori gedan tasle na lomfi a winga daradio tajagin a na kwa kidgal al ilong nok na kayin longa songale na kitirijin din koranga kirginga a na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem botanyo kefia a kien kit alien diele kayin a bago dien sogi do otto na maye na kayiniti a kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandok yeyi na kayin kit kirsing al ilong ninal delinga kayina kwa kiyen kirsinga a bago duobi duo sursi keringa jawiba a idingi na tinbitinin kaming aldonga keregel diele na kiya kamba al keregel kibara dolfay na kaming marang orrey na diele donga regel alam bago kikien juru nga teyangang na kikien rai nga teyangang na wudba na orrebutumo a majaramben ke alkien kan kereg a na magal yesi dolfani majaramben na kinga la sedonga jani aso
1: e aso ke boraina ki borbata bela e orre kwa kigen yan kergel e area sanalan ka girban e lobi lo albain kwa kital boruntu le kein man kwa kital yena kwa ambor ngale kein kise do lompi sis kola kamalanges daraga fia lobi lo albain e kwa kital gal yena lompi le kein kise un lolu laleya kwa kital gal ki an kurulo gdan barungu au nas dawa ja a ela une ki yesi kuria papa yesi kein al dawati e na kisense tensok na madoge na kel na kago alan kitin kirsingo alye alanda ngore a ken asan jay nga simo ken aso ke boray na ke borpatay
0: a aso majramba ne kinga la sidonga jani a oton sogle orre kwa na makani alan dog toging tulingin kirsingo donga toging tulingin kirsingo na jisi orre duong be orre duong aso isame barnga kit alkayin nakalwe na barnga kit rimmen kawe a nagwarang kit algal konga iriki vitia atigisin kengil asan donga togin den tulinsi a dengin girsingo ji ay ni girsingo na kika dorajelu alanki girsingo so ngwas asoka men bago na tabumben a majaramba na makwel ayi mending aisan donga togin alkwa weh da kariya alkwa lon na kwa surbindeling yi dengin girsingo na den tulinkai na dogatin kwa asan ingwa alan kim wala kala lan dengin kirsingo ki kanin kora kirsingo tabunje
1: aso ke baraina ke bor bata kese in bere wol gal lo tagatini anden kirsingo ten soglel kel naka gorra ko tara sin dingis kel bam namakwel alan in kirtingo don togin den to linkai kise namai long yemin kering ren ki kai muto aben ko san kirgel bot unas den double kilom pin kirgel el una lompe ailete wakin asin yetten alkul dian kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine jirgo se namakangis ja asa surin den tulinke na kangis ja asan sur kanyente na kangis ja ade ilong na kuse ke na islo sa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur si kirgin ela kuse alan ba yekin asa kalifia ki asa kalia na kaba na aba nifia na don tokke aba ilong na ri kuse le kuse al undul al ke koran songai adiki derin sabai adiki durin sabai adiki borin sabai italba duati kuselongiti na elon na bulo na kela ko audok sur kaina sinan tili a kisense yemen karaba kenya kelel ide apegelba inna namaden tuling elai na rigitel ko elalang el alba jegile na ko audok sur siriginga elalo se bakalipi yedele apegelba taga
0: a asoi tulingin den tuling na den tuling a toging a au maininas oredo kelma dayen togen dayen surin sabba awuna dayen kelma togen dayen oren sabba awuna dayen kelma togen dayen soin dayen joyin sabba awu na kelma dayen kelma togen al ilong konjola al kayin aisin kitire maranga bakel na kangaran orre kwa na kangarinye annan nyetting kaka daga tabungon ko bakangumi idin ina daldinga ke nyetting al kayin ki jirgin hoy na donga tokingi kiki raying hang na gut kawal kawe na kutumol na tabun kenge ah majara mai na maske na yeyi al yani ni na togin al kwa donga tokin diga na mo wele yi aisan dog mati dele girsingo iting ali lona del dinga kenge na kwa kalu na duwo bi duwo embeleng aba tok benga togele al kuroge togin al joyngoi togin al jutumoi togin kin na makul kai ina lomba al tokang marang al illo na kel nas do to kisingo na illong na tonki na tokenga yani nina ai nina oto sur togi marang ken kel ganga sa songage al tarifi aba illo na kel kel ganga kul to doktare apie ba ki long alang ingalong nina oto alinga mengal sur togi marang ken ota ganga sa songage in ngisa tulingi sa pulingiti joyingi sa pulingiti jammay lengi sa pulingiti marang atio to duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong na donga sa batawa ke ba yi dog sa yin kemel indo alye al na manyena kwa dok kay ne ngaminga al kwa kayin al wajana ge nas otanga kayin na ilong sa kwa yin sikereli ka ngungi kin aba ilong na duo net ko mol molay ba ine ba otan so ngwa kayin na yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mol ben na tabunko en ma yeyi na wel yi alandele en kristo on re kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilong na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wata na kulin alan mutka na tabunko
1: ki bara ina ki bara fatay aba jono na jigle lon songa le aba jumo na duo ilong asa ela lo wori na ba yus do dilo wori e banju man ko waden kamma ani alsa so bugulli laki mara al era wungi
0: mara
1: nesdiro tokke
0: mara
1: mara bele mara ela na made mana apa
0: ko silongo dokki day ngor real so ma bugulli laki marang
1: laki marang nana ma inangi
0: togi ngake ba
1: kida ngor nyet ta so bugulli ke se dalba jijwa maram bugulli ngake ba dem bugulli kai al wori al den jirgo ene wori na ke ba
0: na donga to kam
1: ah mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawo wogal uto dikke na mani wela ka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa dai yangi wargal dai abangi kidelo ko anyet kay dio maraton elal ji jutumo din tong la adi illon na rei yonas ku ibungi na njual ton jene na ton jio duon tong ajeni baba din tong jenni nanama ko lasa mitirin kitreye ete dai suru nyetinding illon na rei apa ina kaung rei apa na ki kwa songwas dio ke kwa songa ki na orenga dik au is onga se kena ki keng na dan balore ker ken tan ore ker ken asi ker ore ker ke na orenga kele na magal kidge na yesi anjar nge basuru nan kidge nas dok holuk ke insuru nan kidge nasin dok jenga ke insuru eten sokle kinema incoming al na man ni fiana dunge marhala le ka wa yana ngina lombal ku sele ka wo inna kele orenga ki keng ilong al fakir gi wala mbake mba to birkan kergela sa ka mba yanga saka imba mara zikolo mela da nga barre ne kikien kay mara abato ka wila la la kidan yanto ngal ka el di ngore el di yanto ngi na bay ka wun ska ngena ngimel el won e ya yabato ngi mara abba mungkin nesen dola songa ke elo na bay nena mkan ngi ten songle mara ben er ya pal ka wila ndeng yisingo ki ete ka ore for al ka ngira ngore ki alan ka njora len ka manin duobi duo al el na dog dain suruke na ena lombal kin kin gas ken aya ji jelo mal urkeni wala urkeni
0: yani ni sen jo sa de nga bongay
1: ina nga egen ila kwa kein na sinji inker gal ja di ken gis jelo na na el ay la ji kering na ji jegele kidi nui di ken mo gidel na ji ila sala ji enkele ji ki nui a jegele ba ji a ja ba ay kering ba kwa kele ni kele na ki an cool kila ibara nal ka yendal ba kanga bandula kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan ki ngola karinge teso wonen ki karinge e lombuin den holu yenzi irel bele lole imbelan alan ki ngela lole ki ge njay mara kidik na maye ammin kidik ki eten sogle na magal yeyi al kila orga ke neki orra ke neki ka naka a ina in uwal ete el na dam borudio poi ki sense ki ban kense akirsimo in u apu in ngale na dam borudio poi na maye na dam surusi in dam suru na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke bal melange suru do kai kese aba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta bolo kan na lona puwe na ke puwo ze ringale merere kai na matule kunde ji eten sokla dore ringa ku ye merere fana ji tule na ji tule ye ji uraja ke basita ze duen kwa dis kwa kamin kai ji uraja al kwantule ye lala uraja ba kitik na in amminka atene minki war king orangan sitole kirhiwo nikikin orengan surto likoyi kete lola ka wite ba insura ba wente ba awre dok eten sogle abaki ka ne inkirsin kikidan ore ditining imborzu nyet alambaski ko bo inang kidan ditin na enalomba dokal kwa kirna ke ngalke insuru ko ngesan ki yense inkin ye dokal surun kwa ke ngalke arakan ilole ka sebe sol pn indeling ila inalomba kal duin duin imbele mil lompien den duela na lomba kal duile namay namin ilole te marambayin ki aldain suru ko ngete ka or report inala kam min badeling albaki kampora alambas insuru sinyete nan ko bo lolo
0: inkwe may ramay manin el dilon a songes jambalenga
1: jago
0: numa kwela langa kaungi irido ati long nekido ker ker kang laki marang eri ketok nas dele kirgengi a aldo ye nekim ko kul ballom fiin kwa kang nay lom fi fiya namay say kwa asa birgingo kilong fiin bot ker ker asa bemba a indonmes kamin ji duwale le sekeri juliti ele si julo tulen nas injalung lolo asa belendo kasena lomba aisa mbeleng almati dok oretok lei la albay lona daldinga kan
1: me ala lolo oretok
0: na ya maran duo duo abay long na korongale ele duo baye nas ya rigimba ele si madim na matimbilka wala gal na tuga ka a nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na dongato ginden jammaila den dongato gin jammaila ilalong alang sabatogi ila yelei wala tabunin ko legal ina kirsin aidi sunga jammali dongato ilalai almati kwa tigetok ni lo ne dien dara alkay ye dien dara tulenkay ilala sunga tulay wala il sunga tulay al ilong alang elekul sidara tokke nana mawal manin ayi esan tigenden ni den dongato ginjirsingo na ali ilong ala mining lia ele kuliko ayi atelona kwa tige dile yani kwa dinga di ntige a ikira surunga keria na kwa dinga ntige si debenga ni na kwa dinga si mudil kwa ntige ni nema otokela debenga kwa akila ye ndi ntige kaskin dongato kingi maranke kwa dinga di okimba ayi di sunga ayi ilalele ilalele yele na jammelingi alangin kamin yele kele kwa altokini na aliyenge na tulege wala ji ay jelu tabujen na mawe meni sen inin togin jirsingo debbe ko antigen gilang yani
1: aso ke barayina ke borfatay mara meni ki sen se long e do alni viana ke gira na banna ke loto bon ding evelang evel lompi ding ndogin wasempia indual awunas birgin ke na lawunas toleba inake la kwandi ntulinsi ena lompi kwel que la cual tiene togena se nan tole kirgul ne via lompiese yense barakatas nyiti uton songan ke njangale kika ineki janya ke la manin dio kwa ke la e anisiston kutuma e ani rei ko hay e abo ani wajani e kaun biel da ke ben tarase na buru dientige e kake na indeleng na kake na indelma ke la kwa do dientige dien jirgingo dog yen rital bagal dientige ke basi yen kala ele wona jidingi basa jiku yen e songan re basin ji jemel longa dia ngan ko adem putin ko lepal mara gizi erdi kena am ye potay lekin mara erdi kena am jina man jogel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasina am dem putin basin jelo mara ko karaba en kamelte ay lekin lolo kina men kaminye kela jirgonwa asakwa inalan kirgina intigen kela yen kela nyetto lege nan simoge kela nan jiteba kela se lompinan kwel asan surunga se bemel ina sakia sa surkemel aise ko aise kamo alka ngel lenka surunga ke bay an huwa ni bel dan darabel ben nun kamna ka kela kan nyetto linga gena lompinan kwel asan kwa surunga ke mele abete dopilan dara el baba se wi an se gaburo ha an se le tin surwei almen

0: toxicang, odor toxicang, eletogin dio, na marangi ka krising kiti ganga krising. Inna manya I na otoki nye gundi orekwa nyeting alkang. Zeni na oto ni na daimburun dentari. Aliye ni ne jinjwa al sa songa kang dendio. Na al kwa kul in kalung al iya toge. Marang kwa kengeringa. Ilalong ki alang inna lang karung. Wala ilong alang ilong dain togeng al kindeling. Alan kul donga tokeng. In na mayana enjwa alan tige togeng jirsingo. Al kwa ilo ne diyen tige kain. Na duo tokingi. Auna kiki rai ngan tokingi. Al kwa wehde keria. Marang tige nga dinga akimba. Ila longa langi tumo. Ila lesi. Ati ilong na ilong alke yung kwa ranga kaungeli. Ilong ala diyen tingisi kweli alang kia na kuro li ting. Naske yung osaka nga kuye. Wala diyen jabi lento idike. Wala kalina lodi ando kwa yang nasing nasin dari ke inga sang bayim ke lesi kundu lena diyo kawit ya. Awu ati ilong na bayim ke elena hoi na sita ke ba. Duong aising kawa balme lo senti kitu kwa duong kawa. Wala ilong asang ele kul duong pia. Inamaya nikide yung krising ati ilong na tigeto gule. Ilong na kwa. Ilo na tokini lagi maran kwadinga kay na toka keba in yela sunga domi wala ilong togende njamailen jamail ali ile ati ilo na kwa kul tokini
1: aso maran main ye ke ki sense long ye ki boru alken kase ron apa kay ari ngwala nda nga zoom kwa ki mitil
0: aso
1: ne ji eten sogle azum ya al enam buzi ngunduna kwa ngama bipis as e gabai illa long albay kering ring inalan tok azum kenga mingila na makuiri ona makoro chorri mbungye na
0: makel na kisane na ngi kering ka nguti na sursi
1: aha illa long albay den kariba tok inalan kenga kering na makoro bungye na el na meskin asi long le bi ay long ete azum na
0: sko to bay don azum kwa ses kwa
1: aha
0: na ngwa ayi ay sel lolonga wala ronga kit belel azum ki
1: benanga mainangi
0: abad nus karul man firinga ki firinga karul
1: na adi ilong ye
0: kipiringa
1: atso
0: yi nakiri ilele yelege al undule na sok surtok le kirtia ninal ki wara yen kwa adi duo buguli yi na surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungias keba yi ilalong al ilong al kulke inma ye yalki de ngir tabunje ma
1: ja ela lole maranke al ma waren kwa marangal maranke ilole na may na kana mingi den sok maramen aba ilong nay azum se ambas tok inala njawla duola kelan se enti asang inala mpisi lolo pisa singe ba kaung elune ba tok inala njawla
0: yare ma nama jo nama sige to ma jaram ben tigo tokin den dorol jeng asa talangi
1: talangsi
0: inyela ibar na ine ka bangote sual undu
1: jago
0: inyela alkiyo to en kamen asa matiki piskan alki tigenga wala tigetok elong na eloto dorol enga na wehdaske lakin maran tigat kernga akimba indanji ngoy na mawela landele ko setting na kinga majaramen adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga daradiengi bago kiki raingang huda dongay sungani meram aldo jilna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoy barnga inyel hay ali long na long alqua long alandonga to kingi na donga to gindien tuling aidigi ilalay al ilon na kwaski tigenga kiginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele ronga ninga no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturgu inala no litia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alanke la doraka ni wala inyei ali ilong alang inalankerel koni na kinga majaram ben na madanji ngol kinga ramba si long a meram zakia donga songani asoki samin na jelna jago te bumben ki ki rayngan na kienkit ali long alankel na kutumo rayngan aliyei na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa delekel ne kisingol kwa yene deldiski kutumul kilma tok al kwa ki mburu ngasi kanya ye ne kwa ki kutumu ne tabun ke nge maranga bo to ina kaba al ngi kel na kayen ko ngato ka na suru rika na dayen kilma tok ka na dayen suru rika na yi na kay mu to ko kul tok yi ki bankan na kola kunya sin kage ba na maki kan in narang kangu kasi ngi long al ilai aisa binya silom fi in kwa asa birgingo nyetting kudimbot na ferker asa bemba mara.